0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisdang ang iba pang sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang haira pag uuma. Kundi in ang mga kwalipi ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon restrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug ini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang

0: AMI Association na naitatag sa rehiyon partikular sa probinsya ng Southern Leyte ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Napakayanala!
2: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayanala!
2: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayanala!
2: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
1: Napakayanala!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
3: At aangihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Sino po sila?
4: Feni Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Digan ni Loco Sur po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas ng ORAT value.
3: Na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
2: Karuyang paghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin ang kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas ng resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
3: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
4: Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: natin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, good vibes
2: ang lupet.
3: Mahitungod kay tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Branch. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtog alas 4, e medya iton kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donation sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
5: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
6: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
4: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
7: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
4: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
8: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
9: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
4: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: ang masabi mo kung radio ang bet ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
3: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
4: Dapat kasi tayo dyan. Okay na ba? Para pa kayo mong shoes ngayon ni Richard.
5: Magkamukha sana tayo clean eh. Pero parang hindi mo type yung shoes ko ngayon.
4: Hindi ako nagaganyan sa pato.
5: Ano bang tawag sa ganyan, Carlo?
4: Pakita mo.
5: Ano ba yan?
6: Okay, yeah.
4: Okay.
5: High cut, ha? Mala 90.
4: Basketball ka ba?
7: Basketball ba yan?
5: Oh, okay, pang ano lang, yeah. Nakabili niya.
6: Forma sneakers.
4: Okay. Sige, magandang hapon po, Team Pinas. Bago pa po kami dito mag-usapang sapatos ay welcome po uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles.
7: Salamat sa muling pagtutok sa sapatos ni Richard. At salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Kasama ang sapatos ni Richard. Yo. Ako po si Tina De Leon.
5: Samahan niyo po ulit kami at saka yung mga kaming mga Golden Doves. Sana hindi ito para Michelin Star na matatanggalan
4: kami. Hindi kami magsasawa dito.
5: Ayandang puno ng bangayan at baliktaktakan. Yan, gusto na mga kasama ko yan. Ako po si Richard. Chart A. Darian, just in case you forgot.
4: Looking very young this time.
5: Very young. Yeah. Gen Z.
6: Congratulations sa ating young mga kasama. Kaya paikutin na ang Roleta at inyong Transistor Radio. Dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
8: Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Mabalos, ako po si Cheska Persia.
5: O, oh, diba? Intro pa lang, overtime na kami. Papalapit natin si Radio Patrol sa Estrenta Facebook. Live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako pa si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa...
9: With you respect!
5: Parang memorize mo yung line.
10: Richard Haydaria.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
10: Carlo Flores.
11: Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
10: Cleve Arguelles.
12: Seryoso, sincero, at yung buong...
10: Dino De Leon.
13: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
10: No? Sabrina Gaka.
14: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
10: At Cheska Persia.
15: So dapat pala, siya lang ang pwedeng
10: makarito. Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
4: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey hinggil sa performance ng mga senador. Sa inyong palagay, sinong senador ang nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin? Parang konti lang yun.
7: Tatalakayin din natin ang bank accounts, kita at ari-arian ni Vice President Sara Duterte na nabunyag sa impeachment trial. Sapat na ba ang mga ipresentang ebidensya para makonvict ang Vice Presidente?
5: Yun, himayin din ang sinasabing pagtanggap ng pera mula sa Chinese government.
4: Ooh.
5: Uy, yeshe, ng kumpanya ni Ugnay, kay VP Sara, may basihan nga ba ang akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, man of the hour.
11: May QR code na ba ang lahat? Tatalakayin din natin ang palitan ng patutsada ni DILG Secretary John Vic Rimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Ano nga bang dahilan ng pagwawala ng Vice Alcalding na uwi sa drug test?
8: Pag-uusapan din natin ang pagbaklas sa lahat ng gamit sa opisina ng nakulong na si Senador Jingo Estrada. Mm-hmm. Totoo bang accepted practice ang pagtanggal sa lahat ng gamit ng babakantihing opisina?
6: But wait, there's more! Bubusisiin din natin ang warrant of arrest laban kay Batangas Congressman yun. Leandro Legarda Leviste. Kailan ba uuwi ng Pilipinas ang kongresista para maglagak ng piyansa?
4: Daming issues namin pag-uusapan, kaya naman, mawalang galang lang po.
5: Walang galang.
4: At,
5: walang
4: galang. May bukas yun kayo. At sisimulan na natin ang...
9: Vibe Check!
5: Isama si Mama.
10: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
5: Pag-usapan, yung Vice Mayor. Yung Vice Mayor.
4: Pero ano ah, how does it feel, Richard Tina, na yes. parang bata si Richard.
6: Oo, mahalaga yun.
5: Para sa bayan. Para
4: sa bayan.
5: Para sa bayan. Para sa bayan.
4: Simulan natin ang talakayan sa survey ng Momentum Research.
5: Mm-hmm. Ay, kilala
4: ko yan. Sa performance ng ating mga kapitapitagang senador. Oh. Lumabas na 31.2% ang nagsabing kontento sa trabaho ni Senator Robin, binabawi ko na. Ni Senator Robin Padilla bilang mambabatas.
6: Tama ka, Cleve. Nangunguna sa survey si Padilla na pinundan ni na Senador Raffy Tulfo at Alan Peter Cayetano. Mataas din ang performance ratings ni na Senador Bongo, Bam Aquino at nakakulong na si Rodante Marcoleta.
7: Kaya nga, Cheska, pasok din sa top 10 si na Senador Risa Ontiveros, Pia Cayetano, kamusta ka? Francis Estevero, at nagtatagong kumakaripas, tumatakas na si Bato de la Rosa.
4: Letter B pa, may isa kami.
7: Nasa huling pwesto naman, sina Senador Mark Villar at JV Ejercito.
4: Oy, may
5: ayan, pero Dino, may plot twist, no? Nangunguna rin sa mataas na disapproval rating sina non-traceable, non-googleable Bato de la Rosa. Jingoy, I took everything home, Estrada. Wala yata na sa kanyang opisina. At si, of course, number one, Robin Padilla. Marami rin ang hindi kontento sa trabaho nila Senador Tito Soto, Risa Ontiveros, at Alan Peter Cayetano.
4: Yeah. Doppelganger.
11: Oo nga eh.
5: Talaga, doppelganger eh.
11: Nekwento ko dyan mamaya. Napagkamalan kasi siya last week na si Senator Alan Cayetano. Kaya naman, ang tanong ng bayan, Richard, ano nga bang pinagbabasihan ng respondent sa kanilang pagpili? Bakit parehong kasama ang pangalan ng ilang senador sa nakakuha ng mataas na approval at disapproval ratings?
7: Simulan natin.
4: Pero yun nga, no, may chismis muna kami ni Carl.
6: Kumakain
4: kami ng linggo.
5: Oh my God!
4: After ng WDR, tapos yung kabilang
7: thanks
4: table.
7: Thanks for the invite.
11: Malis ka nun.
5: Yan ang sakay Dino eh.
11: Malis kang maaga.
5: Back to basics talaga.
4: Hindi kasi ano eh, parang nagsiselebrate ako ng
5: Hindi lang nominee eh.
4: Kayo po ba si... Tapos tumingin siya, si Cleve po kayo. Akala ko... Pero dahil daw, nakita nila si Carlo, sabi nila, ito yung mga taga with due respect.
11: Totoo, last week.
4: Dito sa Quezon City.
6: Ano naramdaman mo na napagkamalan kang si Alan?
4: Napaluhod ako at napadasal.
5: Pero nakilala ka rin as the award-winning Cleve Arguel.
4: Hindi ko nga alam kung gusto ko bang nahahawig dito kaya ating Boy Caldero.
5: Hindi ko kasalanan yan, yung pinost ko na sa New York subway na
7: approval rating. Pansinin mo na, mataas ang approval rating, mataas rin yung disapproval.
6: Yes.
7: Sabihin, they are polarizing, which is normal when you are making difficult decisions. Kung meron ka talagang ginagawa, maraming, or hindi ka, may wala kang ginagawa, maraming natutuwa o hindi natutuwa sa'yo. No? So, ibig sabihin, kung lukewarm ka lang na klase ng senador,
4: under the radar ka,
7: mababa ang approval mo, mababa rin yung disapproval mo. Pero for the record, ha, ako sa aking palagay lang, ha, magkaalaban tayo dito, kahit na gano'n pa karami nag-a-approve dito kay Robin Padilla, mali kayong lahat. Kitang-kita nyo naman yung performance noong taong yon sa Senado. At sa, ito yung sa akin palagay. Eh, no? I would always prefer the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. Hindi porke popular ka, lalagay sa kokote at ulo mo yan, Robin Padilla. Lalong-lalo na na kitang-kita yung performance mo, parang laging hindi nag-iisip, makatanong lang. No? And of course, siguro, sikat ka na artista, pero gusto ko lang sabihin na kung sino man nagsasabi na napakaganda ng performance ni Robin Padilla, pasensya na, mali po kayo.
4: Actually, tsaka madami talagang ano dyan, madaming sumusuporta kasi marami yan nilakihang lugar eh.
11: Oo, kung saan siya.
4: Lugi sila.
6: Kaya maliging top yan eh.
4: Hindi, pero as your resident survey guy, siguro dapat i-contextualize natin. Una, 31.2% yung nagsabi na nahuhusayan sila doon sa performance ni Senator Robin Padilla, no? Siyempre, nag-top siya, pero nangangahulugan din na 7 out of 3 ng ating mga kababayan, yung 7%, 7 out of 10, yung 70%, hindi naman sinabi na nahuhusayan sila kay Senator Robin Padilla. In fact, the story here is that pagtitignan mo yung mga numero ng mga senador natin ay walang national consensus kung sino yung mahusay na gumagampan ng kanilang tungkulin, no? Dahil nga medyo may division tayo kaugnay ng mga pagtingin natin sa impeachment, mm-hmm. sa mga iba't iba pang mga pampolitikang usapin. Kaya nga, ganun na din na pangalawa, yung approval at disapproval ratings, halos parehas yung mga taong nandyan. Mm-hmm. Because the same things na gusto ng mga tao sa isang tao, gusto ko si Senator Robin Padilla kasi kung magtanong siya, parang hindi niya pinag-isipan, di ba? Mm-hmm. Yun din yung dahilan ng iba kung bakit disapprove sila kay Senator Robin Padilla, na ayoko siya kasi pag nagtanong siya, parang hindi niya pinag-isipan, di ba? So, pero dapat talaga din, pag nakikita natin yung survey na ito, kagaya na sinasabi ni Attorney Dino, hindi nangangahulugan ito na ibibibi natin ang isa't isa. Kailangan natin tanungan ng ating mga sarili, ito ba yung klase ng Senado na gusto natin at ito ba yung deserve the performance natin sa ating mga halal na senador? Diba?
5: Pero ito yung warning ng mga dati pa, no? Sila, sinaunang panahon pa, no?
4: Panahon mo, sige.
5: Lapito, diba? Yung tinatawag na theaterocracy.
4: Okay.
5: Kumbaga, ito yung rule of the audience. Kumbaga, mayroon palang performative politics 2,000 years ago na. At nakikita mo yung mga polarizing senators, ito rin yung mga may consciousness na they're playing to a specific audience.
4: To the mad crowd.
5: The performance. So I think it's a conscious strategy na high risk, high reward. Diba? At mukhang unfortunately, yun ang na-incentivize nowadays for certain types of politicians. Kaya hindi tayo nagtataka na meron tayong ganitong dissensus. Mm-hmm. Hindi lang polarizing opinions.
7: Kaya artista talaga, no? Nagpapaka-artista pa rin pag, kahit nasa Senado.
5: Exactly.
8: Pero isa rin factor would be yung tanong kasi, diba, sino ba yung sa tingin natin ginagampanan yung role nila bilang senators, bilang mahusay. Pero isipin din natin, ano ba yung perspective ng mga tao sa role ng isang senador? I don't think everyone still understands na legislator sila, legislative body sila. Kasi
4: okay,
8: ang mga
4: ating
8: tao,
4: pong law student, pakipaliwanag dapat ginagawa ng isang mga senador, ng mga mababatas.
8: As an aspiring political scientist like Cleve, joke lang. No, nakikita pa rin ng mga tao nga kasi ang senador dapat nagbibigay ng ayuda instead of doing their job in the legislature. Mas binoboto nila for their approval ratings. Kapag ito yung bumababa sa komunidad nila para mag-distribute ng mga ayuda na cost din ng pagkabaon ng bansa natin sa international community ng utang. Kaya tayo utang-utang dahil utang tayo ng utang sa international community para ipamigay ng mga politiko as ayuda. So, kaya feeling ko mas mataas yung approval rating nila kasi ito yung mga mas nagbibigay ng dole-out projects sa kanila. Instead of siguro dapat mas mataas yung disapproval rating nila if mas naintindihan ng mga tao na hindi po yun yung trabaho ng mga senators.
4: Oo. Tsaka syempre yung ano din, no? yung kasulukuyang landscape ng information, di ba? Mm-hmm. Dahil yung ng mga makikipagbarilan o kaya naman hindi nyo okay na musta, yung mga theatrics, no? Sinasabi ni Richard, sinasabi ni Dino, no? Dahil nga ang labanan ngayon ay attention, no? Talagang yung mga nangungunat.
10: FM Radio, good vibes!
9: Ang lupet!
10: The time now on FMR. It's 1:45.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Ladies Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and it's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: Addy, Baby Dolls, Bini, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Sige ako, Sen Bam.
5: Senator Bam.
4: Oh, para sa mga MSM.
6: Senator Risa Ontiveros.
5: Dino.
7: Senator Kiko Pakilidan.
5: Okay, oh, si Ina.
6: Risa.
5: Okay, si Richard.
8: Close first, pero Kiko rin ako.
5: Ah.
8: Ikaw.
5: Ako nagpapasurvey, wag niyo akong tatawin. 1.3K na to.
8: Parang binuli na tayo na to.
4: Naisaan tayo.
8: Robin, pwede Robin. Robin ka, no? Aminin mo, Robin. Or Alan Peter Caizano.
5: Alam nyo naman, kung kakabit muna, di ba?
4: Parang nasabihin si Dino.
7: Ayoko lang maging nostalgic, ha? Ayoko lang maging nostalgic. Pero sana bumalik tayo dun sa mga panahon na yung pagdating sa mga senador natin, mapapahanga ka sa kada sabi nila, kada alabas ng bibig nila, pag pinag-uusapan nila yung polisiya, hindi yung puro drama, hindi yung puro theatrics, hindi yung kinakabahan ka kung ano naman sasabihin ka balastugan nung mga ito. So, medyo nostalgic yan, no? Pero para sa akin, no, kailangan palalahanan yung taong bayan that politics may be entertaining, but it is not entertainment.
5: Hindi naman kailangan maging nostalgic kasi tingin ko may mga kahanga-hangang tao na maaaring makapunta sa senador. Di ba? Attorney Dino De Leon.
6: Attorney Dino De
5: Leon. Pero siyempre, kayo po ba, sino sa tingin nyo ang mahusay ng mga senador ngayon? Hindi lang naman kami yung magdadadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa ating huntan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DCMM Radyo Patrol 630. At siyempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa
8: Senta
5: Take It or Cleave It.
6: At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte.
5: Yun!
6: Dito lang yan sa
5: With You Respect! Tatatalo na yung ano natin.
3: Maraming salamat mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31 Nina Corpus Best Newscaster With Due Respect Best Public Affairs Program Cleve Arguelles Best Public Affairs Host at Angela Babad, Best Field Reporter.
9: Ako din, gusto ko ng pagbabago.
10: Ulan, umaraw, talagang baha dito.
11: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan.
3: At para sa DZMM Teleradyo sa Istrenta, ang Show Dole sa DZMM, Best Public Service Program, Yanin, Lindor sa Pilipinas. Best Documentary Program, Ariel Rojas. Best Science and Technology Journalist, Alvin El Chico. Best Newscaster, Winnie Cordero. Best Magazine Program Host, Peter Muski. Best Public Affairs Program Host, at Nina Corpus. Best Public Service Program Host.
11: Grabe, nakakataba ng puso at isang malaking karangalan po.
3: Tuloy-tuloy ang tapat at taus-pusong pagsaservisyo namin para sa bawat Pilipino.
12: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
8: Nakatutok pa rin po kayo kasi nagkaroon kami ng mga soul searching kanina. Upon further reflection, parang I like Mark Oleta the most now.
13: Mark Oleta.
8: Because by virtue of his absence, parang mas maganda yung kanyang derby. Very dialectical. Imbalik. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa hindi pagkakatugma ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Shocking sa kanyang SALN. Lumitaw na million piso ang nasa bank accounts ang Vice Presidente kahit walang idinaka na SALN na cash on hand at pera sa bangko.
6: Grabe. Hinimay din sa impeachment court ang bank accounts ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula 2011 hanggang 2014. Kabilang dito ang 16 million pesos na manager's check na binili ng mag-amang Duterte kung saan payee ang sinasabing drug lord na si Samuel Uy.
14: Hindi rin may paliwanag ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan ng bank transactions at SALN ng Vice Presidente. Lumabas na 840 million pesos lang naman ang net worth na nakalagay sa SALN pero 4.4 billion pesos ang naging transaction sa banko na VP Sara at Mr. na si Man Scarpio.
7: Yun. Nakakasakit sa ulo, no? Simple daw, no?
8: Simpleng buhay.
7: Sino ba mga niloko ng mga ito? Domestiko rin ang opisyal ng Bureau of Internal Revenue at natuklasang hindi rin tugma ang indireklarang yaman ni VP Sara sa kanyang tax records. Natuklasan na kumita ng milyon-milyon si VP Sara na hindi galing sa kanyang sweldo bilang Vice President na ipinagbabawal sa saligang batas. Nakatagat din si VP Sara ng 4 million pesos mula sa sales receipts fees noong nakaupo pang Davao City Mayor noong 2021.
14: Waldo!
15: We love a raketera. Part-time Vice President, part-time mga iba't ibang negosyo.
8: Collector.
15: Kaya sa pagtitistigo ng financial expert na si Attorney Alexander Cabrera, lumabas na aahabot sa 817 million pesos ang hindi idineklarang ari-arian at income ni VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Yan lang yung mga nakita sa dokumento. Kaya sa inyong palagay, sapat na ba ang mga ebidensya para talagang tuluyan ng i-convict si VP Sara? Lahat ng yan sasagutin dito sa
16: Deep Dive
7: with Richard Hidari.
3: Ready ka na ba? Deep Dive in.
8: Hindi na, sinasabi nila, anong ebidensya? Hindi naman napatunayan yan, hindi naman authenticated yan. Purong gano'n nakikita ko dun sa mga comment section.
7: Ako sumasakit na talaga ulo dito sa mga... Alam niyo po, hindi ito basta kwentong kutsero, kwentong laway lamang ang puhunan. No? Mm-hmm. In fact, walang isang testigo sinabi, nakita ko po, ako po ang nag-abot ng pera. Hindi gano'n ang mga testimonya. Ang mga testimonya batay sa una, sa mga dokumento na si Sara Duterte mismo ang
8: may resibo.
7: Ito yung mga liquidation vouchers, ito yung sarili niyang SALN, ito yung audited financial statements niya na sinabit niya sa Securities and Exchange Commission, no? At siya mismo ang nagsabi na pag-aari niya yung Kalye 88, yung
15: GenCorp
7: at saka yung Metro City Chow. So yung unang-una, ha, hindi ito basta kwentong kung ano-ano lamang. Pangalawa, hindi lamang dun sa mga dokumento na sinumiti mismo ni VP Sara, we're talking about public records and public documents. Mm-hmm. By the Anti-Money Laundering Council, mm-hmm. report ng NBI, mm-hmm. no, report ng Securities and Exchange mm-hmm. Commission, summary ng Bureau of Internal Revenue. These are all public records and public documents, mm-hmm. sourced from documents, also submitted by VP Sara. And we have to understand that they all enjoy the presumption of regularity. Mm-hmm. Yan ang mga pinakamalalakas na yeah. mga form of evidence. Mm-hmm. No? At pangatlo, di ba? Nakita natin na meron din mga expert witness. Mm. Itong mga ito na mga
8: forensic talaga, oh.
7: Expert on si
14: Attorney Cabrera.
7: Si Attorney Cabrera at saka si Justice Kabutahitang. So ito ay mga authenticated records mismo ng gobyerno, hindi lamang basta-basta kwento. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya.
14: It's a quick question.
7: Bank records.
14: Yun lang ang sasabihin ko.
7: Malalakas na na records, para may dispute yan. Bank record yan.
14: Ikaw, abogado, kung ang depensa lagi ay secret dapat ito, imbis na sinasabi mo, kung pangkaraniwang na tao na hindi yan totoo, ang dinidepensa ay secret dapat yan.
7: Oo nga. Alam mo, anong naramdaman ko? Ito ha, with due respect dun sa mga defense counsel, kasi kaibigan naman natin sila, no? Nung sinasabi nung isang defense counsel na secret to, alam mo ba na pwede kang kasuhan? Mm. Pati mga members ng media pwede kasuhan? Mm. Pati kayo lahat dito sa impeachment court pwede kayong kasuhan dahil binaviolate nyo yung secrecy ng Bank Secrecy Act? Or alam mo, naramdaman ko nun, hindi bilang abogado, ha? Hindi bilang aktivista, hindi bilang human rights lawyer, bilang mamamayan na lang, alam mo na sa isip ko, teka lang, kayo pa ang galit? Mm. Bakit para nagdadabog-dabog right. pa kayo dito, kayo pa ang galit, na bakit nyo binuksan? Nung nahuli kayo sa mga kapanustugan nyo na ang laki-laki na mga perang hindi nyo dinideklara, na 4.4 billion worth of transactions na pumapasok sa inyong mga bank records, nung nakita namin na nagnenegosyo kayo, na nakitera ka, na kumukuha ka pa ng pera sa Davao City, na nakita natin na traidor ka sa dalawang bagay. Una, na sinasabi nyo anti-drugs kayo, pero kumukuha kayo ng pera kay Sammy Uy. At pangalawa, kitang-kita na na-under kayo ng payroll ng China because nagpapadala ng pera is a state-owned corporation to your business. Nung nahuli kayo lahat, kayo pa ang galit?
8: Mm. Tsaka, hindi ba medyo hypocritical? Kasi I remember yung kay back in the day during Duterte, yung sa COA rin to kay Chief Justice Sereno na parang hindi niya dineklara sa Salenet. Tayo po, nagtrabaho tayo sa public university. Oh. Napakaliit ng sahod.
15: Talagang pag-usapan ng Supreme Court.
8: Andito yung abogado ko eh. Okay na. No, I'm just saying, back in the day, napaka mabusisi yung mga kaibigan natin na ka-DDS. Tanggalin niyang ano yan. Hindi siya transparent. Tapos ngayon, nahuling-huli na may resibo, ganyan. Pero di na, remember last year, pinag-usapan natin, I think with Attorney Star among others, yung AMLAC. Parang, hindi ba dapat low-hanging fruit na yan, na matagal tayo meron suspicion na something is going on, may mga suspicious transactions. In fact, Senator Trillanes has been saying this for the past 10 years. Yeah. More than 10 years. So how come it took this long para lumabas ito? Or you think perfect timing ito?
7: Hindi, kaya, sorry. Sige, ako sa akin lang ah, the reason why it took a while is because the Dutertes have been beyond reproach and beyond accountability for the longest time. In fact, it's the first time that we're seeing our institutions work. Mm-hmm. And we should celebrate that. Imagine, yung mga AMLAC reports, nakita na natin noon pa ito. Mm. Yung malawakan pa tayo sa Davao, nakita na natin noon pa itong mga ito eh, di ba? Yung mga pagnanakaw na nangyayari at pagraracket na ito, na-flag ito, these are all government records. It's just
8: correct.
7: A lot of people were afraid to speak out against the Dutertes. And as a nation, it's the first time that we're mustering our courage, no? Mm. To say, no, the emperor has no clothes.
8: Saka yung dating all, ano no, yung ombudsman dati. And the ombudsman dati was a figurine.
7: Tapos pinagdala
14: na ganyan nila. Ombudsman ba dati?
8: Figurine nga, figurine.
7: Ombudsman Martires na pinakamalaking balakid sa pananagutan na inilagay ni Rodrigo Duterte. In fact, ang ombudsman order number one ni Martires was to prevent the people's access to the statement of access liabilities and network. Halos walang conviction rate. Eh, walang kakasuhan.
15: Baka kaya nga itinago niya ang Salen kasi ito nga ang kalalabasan.
7: Correct.
15: Hindi kaya nga yung paratang nila na selective justice and selective accountability. Actually, ang lumalabas ay sa paningin ng ordinaryong mamamayan.
16: The time now on FMR. It's 2:01.
17: Taon-taon.
16: taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
17: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
16: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
18: Southon Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Marybeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
18: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
20: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
17: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
20: Pero ano nga ba ang crop rotation?
17: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
20: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
17: At ano ang pakinabang?
20: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
17: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
20: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
17: Kaya, mga magsasaka,
20: huwag puro iisa.
17: Magpalit ng pananim.
20: Iikot ang pananim.
17: Aalagaan ang lupa.
20: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
17: Simpleng pagpapalit ng pananim.
20: Malaking tulong sa bukirin.
17: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Hindi ka nagpamag-shot aping-aping.
7: Habang meron kang 400 plus na bodyguard. Habang si 620 na abogado. Habang meron kang Jollibee at Chowking.
0: No? Wait,
21: clean, clean. Alam natin Bratinella siya, pero meron bang comment dun sa Coachella? Coachella ni Sara Duterte. Para mag-rhyme.
15: Pakita mo na lang po rin sa Facebook chart.
0: Pero for now,
21: pang Coachella. Coachella.
14: Palamig mo tayo.
0: Kasi umiinit na dito eh. Dahil sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa merienda ng puno ng bangayan. Dito lang yan sa...
22: With due respect!
15: Kukunin lang tayo.
21: Bardagulan!

0: mukha ang depresyon, pero pwede mong madama o marinig sa iba. October is Mental Health Awareness Month. Hindi ka nag-iisa.
1: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usap!

0: personalidad.
1: Very short.
0: Maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
2: Mukbang Ayan!
3: Akala ko mga sasabi ang menu espagong. Buti hindi itlog at
4: matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
3: Salamat sa nagpadala ng 30 Australian dollars. Nakabili po kami ng pansit.
5: Mga kababayan, ilang linggo na po kasi kami nagreklamo. Nung 2 weeks ago, ang pinakain po sa amin, nilagang itlog tsaka saging.
3: Tama.
5: Last week, banana chips. Buti na ba kayo may karne-karne po kira na.
3: Kaya, hindi ba? Galit po ito sa Kanye 88. Ano ba itong tawag sa pansit na ito?
6: Ito daw ay pansit kabagan. Tama ba?
3: Sikat sa probinsya ng
6: Isabela.
3: May isang vice mayor.
6: Pagka kumain ka daw nito, bigla ka magwawala.
3: Ay! Masarap! Kumain ka naman niya kanina, Dino? Parang kumain na si Dino kanina, nagwala na eh.
0: Mapapadrong test tayo.
3: Oo, di ba naging vice?
5: Bakit magwala?
3: Ha? Hindi pa ba nagwawala niyan? Nadya ka pa sintabi sa mga lahat ng mga raketero at raketera. Marami po talagang rumaraket sa buhay dahil mahirap po talaga ang buhay. Iba naman dyan, yung Vice President, papakasasa. Pero wait!
5: Diyan, tsaka yung raketera, lahat tayo rumaraket para mabuhay, ang hirap ng buhay, pero hindi naman tayo Vice President.
3: Diba?
6: Pero kaya nga tayo pansit sa Isabela.
7: Sarap ng kain, hindi na.
6: Nagtalo, no? Kasi nga itong usapin, no, si Secretary John Vikramwit, Secretary of Interior natin, kinall out itong Vice Mayor doon sa Isabela, si Respicio. Dahil merong nagkaroon ng sigawan, duruan, di ba? Pagwawala doon sa kanilang konseho. At hinamon na magpa-drug test.
3: Hindi na pinatulan naman nung Vice Mayor.
0: Tapos
3: magpa-reimburse.
7: Sa GCash.
0: Reimburse naman talaga.
3: Ako, ang take ko lang dyan, nawala na tayo ng focus eh. Naging about the two of them na naman yung issue. Nakalimutan na medyo binabot, binastos yung sacred halls ng legislative ng nung siyudad nila. At the same time, kung may issue ng, may allegation ng corruption eh, di ba? Bakit hindi na yun yung naging usapan na naging tampok? Sinipsip na naman nila yung attention dun sa kanilang dalawa. Yung binabanggit natin kanina, attention economy, no? Yung
7: theatrocracy
3: na parang nakakalungkot, yun na nangyayari.
6: Ako gusto ko silang i-congratulate.
3: Bakit kamo?
8: Bakit?
6: Fast learner sila. Ang uhusay nila.
3: Bakit?
6: Nakita nila sa Senado ganun eh. Kapag nakausahan ka, itagdanakaw ka. Pag nakausahan, nakasali ka sa mga maanumalyang flood control, may mga maanumalyang projects dyan sa iyong syudad, ang dapat mong gawin ay magwala.
7: Actually, I disagree with you. I think the idol nila is Kiko Barzaga.
6: Okay.
7: This is the Kiko playbook eh.
6: Okay.
7: Iba yung performative, iba yung I don't know how to describe
6: Pero
7: that Kiko Barzaga.
6: Kaya talaga dapat, yung ating mga opisyal na nasa loob ng Senado, yung ikalawang pangulo, yung pangulo natin, dapat sila kakitaan talaga sila ng magandang example. Kasi kahit yung ating mga local officials, they look up to those national officials, di ba? So kung nakikita nila that this is how to conduct themselves in their office, na imbes na investigasyon na maayos, imbes na buksan yung mga dokumento para malaman yung katotohanan, duruan, eksenahan, drama-drama ang makukuha. Kasi nga,
7: so trickle-down populism, parang gano'n.
5: Hindi, tsaka, tinan mo ah, ultimately, yung pagsisigaw-sigaw ngayon ni Harold Respicio, kung totoo may magnanakaw, may napakulong ba? May naimbestigahan ba? May nakasuhan ba? O ultimately, wala naman nangyayari. Bida lang sila, no? Sa akin kasi ah, itong tawag ko ah, kasi na po kayo, Vice Mayor Respicio. Pero parang, papanchin. Hindi naman birthday. Palagi na lang papanchin. No? Sa akin kasi, meron naman substantive, hindi yung parang puro sayaw-sayaw, puro sigaw-sigaw, no? Puro na lang theatrics, no? We want actual work, we want actual legislation, we want actual investigation. And kung tingin mo, magnanakaw sila, we want actual cases filed. There's a proper way of doing things. Not always just shouting, not always just theatrics, not just always setting up your own stage. Tapos nalagay-lagay, titignan mo ko yung lights, okay na ba?
7: Showtime.
5: Diba? Parang laging showtime Hindi naman ganun sa isang demokrasya. We want results.
7: Pero tama.

0: pa si DLG Secretary to say na parang addict yan, yung parang addict tagging? Or is it a legitimate call out to action? Yeah. So the fact na hindi pala siya drug positive, sabi na baka mas malala
1: pa. I called him out, diba? Sinabi ko na hindi tama.
0: Oo, yung addict.
1: Yung DLG Secretary ay isa sa mga instant na reflex niya ay kapag kami mga ganong outburst ay mag-akusaan
0: drug at test mag-addict.
1: No? Sabi ko nga, nasa hig na si Tatay Digong tapos yung Dutertismo pinapairal pa din nila sa loob ng pamahalaan. Hindi yung tama ah, dahil alam naman natin kung paano nagagamit na kapag pinagbibintangan kang gumagamit ka ng illegal na droga, maaring maalagay sa alanganin ng iyong buhay.
0: Tama. Diba?
1: Maaring maging biktima ka ng mga extrajudicial killing. No? So dapat iwanan na natin yung ganyang klaseng politika. Yes, Cheska! Yes.
2: Pero... FM Radio, the vibes
3: and the facts.
4: The time now on FMR. It's 2:15.
5: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Linggo, October 11, 649. Ulitin ko, 649.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: Ito po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Tikal at liga. Bawat Pilipino may karapatan magtanong.
7: And that's our democratic right.
6: Kasama si Attorney Jess Falsis.
7: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
6: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Sa PRTV Manila Channel 31. PRTV Manila Channel 31 nagpapaalala. Suriin ang balita, reliable at maalam dapat ang source. Huwag magpaloko. Dapat maging matalino. Kahit baliktarin mo, fake news and fake news. Fake news and fake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
8: Toneladang basura
9: ang nahahon mula sa...
10: Critical na ang problema sa basura.
11: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
6: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
12: Oh,
13: we're back!
12: Tignan niyo yung mga munguya-muya pa. Oh, ayan o. Oh, kitang-kite.
14: For the record po, hindi ko makain si Carlo tsaka si Cliff.
12: Ah, kasi
15: papapayat sila.
14: Para
15: hindi niyo po, ang habol nila.
14: Manalin niyo kung papapayat talaga sa mga susunod na linggo, no? Itong si Cliff tsaka si Carlo.
12: So ikaw, anong mamanmana nila sa'yo?
14: Itatapaano kayo?
16: Ikaw, ginawin!
12: Okay, oh, sige. Oh. Pero ito pa rin po ang, with due respect, kasama ang perfect attendance.
15: Wow! Boy,
12: ilang linggo na yan, ha? Yes. Perfect attendance sa Team Pinas.
14: Na golden gob na perfect attendance.
12: Yun pala. Ito,
15: yan, sa nanalo tayo after ng perfect attendance.
12: Muli, ako po si Cliff Arguelles.
14: Yaman ak ulay, kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
15: Dagang salamat. Ako po si Richard Haydarion.
17: Happy Sunday! Ako naman po si Ina Gahan. And shout out ko lang po itong aking suot from Cordillera Women during the ASEAN 2026 Summit.
15: Wow!
16: Oy, shout out din sa 2.8K viewers. Oy, para makita yung sapatos sa chart. Okay?
14: Ako ano ba yan? GB? GB ba yan?
16: Ako po si inaikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati at pinapag sa Diyos ko na lang ang quick comments. Lord, sana naman. Sa matatapatan ng maiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Strength of Facebook page. Ito ang
18: Magic Ruleta!
14: Tumataas na Magic Ruleta.
18: Oh.
6: Time! Ikutin ang Magic Ruleta!
16: Agad, Go ruleta!
12: Na,
16: ha? Ayun, nang iba cover time, eh.
12: Oy, wala na yung ruleta.
17: Wala!
16: A surprise!
17: Okay.
12: Ayun!
16: Oh, Tahimik lang to, pero pag nag-make ng noise si Senator Mark Villar dahil lumipat sa
17: majority.
15: I'm shocked.
16: Are you shocked, Richard?
15: Ano ba to? Ano, diversified portfolio, splitting the difference, or prime water ba yung isa? Ano ba mangyayari dito ngayon?
12: Ano ba?
15: Package deal ba ito? Ano
12: expectation?
16: Bukod sa majority, siya pang naging tagapangulo ng public works. So parang,
15: oh wow, back to stomping grounds.
16: Ay, stomping grounds.
15: But 14, that makes the majority 14. And if you were to follow yung definition ng all senators, the two-thirds of 21, dahil tatlo yung kulong at saka at large, then 14 is the... Kaya nga si Senator Zubiri...
12: The pathway to conviction is open.
15: Senator Zubiri, interestingly, was very clear na walang kinalaman yan at all dun sa potentially the threshold or two-thirds na kailangan. But nevertheless, I think this could open up the floodgates kasi may mga chismis na baka hindi lang ito yung siblings na pwede mag-split ng difference or mag-defect. At mukhang...
12: Meron bang magkakamustahan sa majority na bago?
15: Ang dami mga magkapatid dyan eh. Tulfos,
14: Ito na po, kahit yung mga traditional defender ni Inday Sara nang lumabas yung limpak na salapi.
12: Kulang
14: pa rin. Tsaka yung mga hindi na dineklarang yaman, tahimik. Napansin nyo? Hindi na sila vigorous kasi sa akin ito nga yung
12: sinasabi. Hindi na dumidepensa.
14: Hindi, paano mo naman didepensahan yun? No, paano mo naman didepensahan yun? Kaya sa akin, interesting, sa kotob ko, hindi lamang, andyan, we appreciate na andyan si Mark Villar, no? Yeah. Although hindi to nag-excuse sa lahat ng mga kabalastugan ng pamilya niya, from prime water to siya ang DPW secretary nung peak ng flood control scandal, no? Dapat manmanan pa rin yan, itong Villar family at si Mark Villar in particular, sa flood control scandal, dapat pag nakikita natin ang pagmumuka ni Mark Villar, ang naalala natin, flood control scandal.
15: Tsaka huwag natin, siguraduhin natin, sana hindi jailbreak ang tingin sa pag-join sa majority. So may makasama tayo na biglang under investigation, it's just a matter of time. Nung nag-majority, biglang nag-slow motion, nag-interstellar ang ano.
14: Para sa Monopoly, no? Get out of jail, please join the
15: parang ganun eh. Meron,
14: parang ID na majority, di ba?
15: Sana hindi po yun ang treatment sa pag-join sa majority as selective
12: majority
15: accountability.
12: Majority at minority naman ay para sa mga miyembro ng Senado. Pero para sa ating mga ordinaryong mamamayan, wala naman tayong tinitignan kung majority o minority sila. Kung sila may paglabag sa batas, kung sila may kinalaman sa mga maliyang proyekto, talagang pagpapatuloy pa din natin ang paghihingi ng pananagutan, diba? So kahit may ilang mga miyembro na ng majority na dati hinahanap natin ang kanilang mga kasagutan, ipagpapatuloy pa din natin yan, diba? Yun ang sinasabi
15: natin. Hindi tayo selective sa accountability.
12: Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi selective, diba? Wala yan sa apelido, wala yan sa posisyon, wala sa kung sikat ka o hindi, majority or minority ka, kung ikaw ay lumalabag sa batas, tinatalikuran mo at nagtataksil ka sa taong bayan, hahabulin ka namin at hihingi ng
15: panahon. Excited ako sa next roulette natin.
12: Go!
15: Marami tayo manin ngayon.
12: Swabe! Susunod! Sinong susunod?
15: Yon! Solar Boy!
16: Si Leandro Leviste na
12: Forbes Solar Boy.
15: Forbes 30 under 30 ba siya?
16: Nabigyan ng warrant of arrest, no? Para sa, ano ba, ba't nga siya may warrant of arrest?
12: Dahil yung sa franchise na ibinigay sa kanya, di ba, na hindi nag-deliver, tas pangalawa, pinagbebenta, pinagpapatsit-patsit din yung franchise na yan, yung prangkisa na yan. Pero more than that, nire-raise ng ombudsman na mukhang may irregularity kung paanong ang isang kagaya niya nakakuha ng franchise mula sa
15: kung paano ni Digong, di ba? Nung nanay niya, senador.
16: Yung nanay niya yung nagtutulak.
15: Senador, yeah.
12: Ayun na nga, di ba? Yan yung mga usapin na baka may political pressure, may political negotiations.
15: Headling.
12: Kung paano niya nakuha yung kanyang prangkisa, di ba? Kasi siya lang nakakuha ng prangkisa na yan. Ha?
15: At wala siyang prior expertise, wala siyang prior experience.
14: At hindi naman nag-generate. Yeah. Sa akin, di ba? Nakakuha ka. Sige, ang galing-galing.
12: Bakit?
14: Na. Let's give
12: bakit?
14: You the benefit
12: nepo
14: of the doubt.
12: Nepo baby siya eh, kayo ba?
14: Oo nga, nepo baby ba kayo?
12: Nepo baby ba kayo?
15: Hindi.
12: Diba? Yun ang kanya.
15: Inggit kayo eh. Yun ang sinasabi ng mga inggit lang tayo.
12: Inggit lang si Dino eh.
15: Oo, inggit ka Dino.
14: Wala kang franchise. Na entrepreneur. Diba? Sana all nga na ganyan apelido ay Leviste, Legarda. No? Pero tanong ko lang, gustong-gusto niya dating pumasok kahit na break ang kongreso.
12: Oo, oh, diba? No?
14: Ano naman kaya palusot ni Leandro Leviste na hindi naman siya, wala naman siya sakit?
12: Oo, oh, right. Kasi ang nanay niya,
16: yung medical, nanay niya daw.
12: May medical issue, oh, diba? Kaya daw nagpapagamot sa ibang bansa.
14: Diba? Tapos ngayon, wala siya dito. Eh, diba, ongoing ang session, nag-budget session, nag-budget deliberation, tapos wala ang congressman ng People of Batangas. You have to be represented in the budget deliberation process, but unfortunately, meron kayong congressman who does not represent you, who I heard is also even parang nag-aambisyon na mag-gobernador, maging chief executive, pero ngayon pa lang absentero na.
16: Ay. Oh. Baka nagpa-practice mag-pre-tro.
12: Hindi, may reunion sila dyan. May reunion.
16: Ah, may reunion.
12: Baka nagmi-meeting sila nila.
15: Zaldico?
12: Resman Zaldico.
15: Oh, no, sir.
16: Perry? Perry? Practices in avoiding the law.
12: Si Harry Roque. Di ba?
17: Oh. Visited by Sec Ronald Yama. Di ba?
12: Baka meron niyang...
14: Mga kaibigan po natin sa European Union, eh, ayaw naman po natin na nagmumukhang haven ng mga tumataka sa batas.
12: Ay, tama.
14: Na inaabuso yung ating mga immigration laws dyan. No? So sa akin, sa lalong madaling panahon, sana po tingnan natin na mabuti kung okay ba na yung mga tumataka sa batas sa Pilipinas, eh mukhang nagsha-shopping lang siya na nagpapakasarap habang hindi pinagbabayaran ang mga kabalusugan nila sa bayan.
16: Ayun. Paalala lang natin na super El Nino na tayo ngayon, di ba? Pag tumaas po lalo yung presyo ng kuryente, tandaan niyo po, si Leandro Levy.
14: So yung kanina, pag flood control scandal, tandaan niyo yung pagmumuka nila Bongo tsaka ni Mark Villar, di ba? Christopher Lawrence de Sorogo, si LTG Builders. Pagka tumataas ang kuryente, tandaan niyo yung pagmumuka nitong si Leandro.
12: Pagka gusto niyo po ng mas mahusay na Senado, tandaan niyo po yung mukha ni Attorney Dino.
15: Yo!
12: Yes, Ina!
17: Sabi ko nga parang missed opportunity itong si Leandro Leviste. Kasi alam mo yung bata may vision for improving, di ba, itong ating energy system. Pero ang ugali niya ay, okay, same corrupt practices ng dynasty kung saan siya nanggaling. Mm-hmm. So kung naghahanap tayo ng panibagong opportunity para maglagay ng mas bata, may vision, may paninindigan sa Senado, sa Kongreso, kung saan man, tingin tayo kay Attorney Dino.
14: Grabe! Ano po ito po?
15: I'm sure boring. Boring yan.
14: Right,
15: sir.
16: Ay!
12: Para po hindi niyo karangal ng Srinado.
15: Wala na
16: Senator Jinggoy Estrada.
15: Kamusta
16: ang parang ano yan? Hire yata ito ng interior designer.
15: Jose Rizal mode ba siyang ganyan?
16: Ganyan,
15: ilustrado pala siya.
12: Nabinakbak niya ng staff ni Senator Jinggoy yung opisina na ipinasa kay Senator Tito Soto, di ba?
17: At Senate pro tempore.
12: At Senate pro tempore. At sinasabi niya, eh, ganun naman daw ang accepted practice.
17: Mm-hmm.
12: Pero ang sinasabi naman ng kampo ni Senator Tito Soto, ni na Senator Ping, ay, hindi yan totoo. Dahil matagal na sila sa Senado din, eh, hindi yan ang established tradition.
14: Para ano ba nangyari? Talagang tinanggal, pati cabinet, pati kubena,
15: lahat, toilet,
14: pati tiles.
16: Arinola.
14: Pati arinola, no? Sabi nga, nakita ko doon sa... Nakita ko lang to, ha?
16: Nakita mo.
14: Hindi lang daw kaba ng bayan ang inubos. Inubos daw hanggang kubeta tsaka tiles.
16: Baka consistent.
14: Patay gutom. Parang ganun eh. Ganung level.
15: Baka ganun ang accepted practice ng mga may multiple entry visa sa BJMP.
14: Pabalik-balik eh.
15: Baka iba yung reference point.
12: Nalito siya. Ay,
15: hindi pala doon.
12: Senato pala sa BJMP.
15: Yung mga multiple entry visa na.
14: Pero bakit naman ganun, Senator Jinggoy, no? Nilipat ka lang ng opisina, inubo mo pati cabinet, pati doorknob.
16: Pwede bang inspectionin yung selda niya? Baka nandun.
12: Siyempre, alam mo niya naman, siyempre nakakulong, he's at the bottom of his life, di ba?
17: So, wow, compassion!
14: I saw what you did there, ba?
15: Why certain...
12: Sa mababang bahagi siya ng kanyang buhay.
15: Yeah.
12: So baka medyo emotional.
17: Inahord natin.
12: Pero siyempre, ang ni-raise naman ni na Senator Ping ay pera yan ang taong bayan. Public funds kasi usually yung ginagamit daw para to rearrange.
15: But the bottom line kasi is,
12: what's the
15: sinasahod yata yung staff niya. Di ba para may sahot pa yung staff niya? Sinisahot pa sila?
14: Alam ko, tuloy-tuloy. Dapat nananawagan ulit kami ha sa Senado na yung mga suspended per the plunder law, dapat we withhold na rin yung budget ng sina nila. You cannot have a suspended senator who, and then there's a chief of staff, there's a political officer, there's a legislative officer, because the office is still functioning. No? And that is not the contemplation of the law. So para po bigyan natin ng respeto yung batas na kayo naman na nagpasa, dapat i-withhold na rin.
5: FM Radio, the vibes!
9: Ang lupet!
13: The time now on FMR. It's 2:30.
19: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
20: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
21: Oh no!
20: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuy's Car Wash.
22: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: I'm sorry, bro.
17: Sige,
14: Dino. Malinaw na malinaw, dapat na kondenehin yung patuloy na ginagawa ng Israel sa Palestine. In the same manner na kinundena natin yung ginawa ng Palestine noong inatake sila.
15: Yung Hamas. Yung terror attack.
14: Nung Hamas in particular. Palestine, but Hamas, no? So yung mga masama na hindi mabuting mga ginagawa, kailangan natin kondenahin, no? Now, I understand, nag-walk out yung United Nations General Assembly no nag-speak si Benjamin Netanyahu. Tama rin yan, no? Tama rin yan that we send the message. But, tandaan rin natin na yung mga leaders natin have different approaches and methods, no? And sa aking palagay, lahat ng mga leaders natin, yung mga mabubuti nating leaders, we might not always agree with their strategy on how they approach things, but do we trust them that they have our best interest in mind? And ako, sa akin palagay, no, right from the very start, VP Lenny is one of the champions of human rights consistently. You know, we may disagree with her approach. Sitting down with, let's say, for example, the Israeli ambassador, no? Hindi natin alam kung ano yung mga private conversations doon, di ba? Sinabi niya ba na umalis na kayo dyan, bakit yung ginagawa yan, or hindi, di ba? That might not be the appropriate forum. Pero sa lahat ng mga mabubuti nating leaders, hindi tayo mag-agree lagi sa approach. Pero hindi ibig sabihin noon, kukondenahin mo na lalong-lalo na kung hindi naman sinuportahan yung genocide. Naupo lang nakipag-usap no? Alam niyo ba kung ano yung pinag-usapan doon? Hindi. No? So sa akin, hindi pwedeng automatically cancel culture tayo. Because kung ganun, nakakawalan ng gana sa lahat ng mga mabubuting lingkod bayan na rin na magsilbi. Kasi parang wala ka nang ginagawang tama every single
15: But Dino, I don't think cancel culture yung ginagawa niyo. I think the others are trying to just call to clarity. Like, ako, I believe in bridge building and statesmanship. I meet the Chinese ambassador. But klarong-klaro what position I have before I go to the Chinese ambassador and after I meet the Chinese ambassador. I think clarity of your position on the conflict is very important. And we have an issue, right? Marami tayong mga kaibigan na go for ICC pag it's si Digong. Mm-hmm. But when ICC went against other people, ay hindi yan, Team Trump tayo ngayon, isanction natin na ICC. Correct. You cannot pick and choose.
14: Correct.
15: Your humanism. You cannot pick and choose international law and rules-based order. And I think we have some problem here, and we have to have an honest conversation about this. And for me, I meet the Chinese ambassador, I meet the American ambassador. So maganda rin sana, if it's about statesmanship and bridge building, you're meeting all sides of the conflict. Sure. Now, I understand the timing was important in solidarity with the victims of the terror attack on October 7. And even, you know, Mayor Mamdani also did that. Some people called that out, and I think that was wrong. We have to stand in solidarity, but you also have to be clear what is your stance on tens of thousands of civilians who have perished under what the ICC deems as violation of international law.
14: Correct.
15: I think statesmanship and bridge building should be based on clarity of position, not necessarily cancel culture, but clarity of position.
16: And this is why I think important yung context. No? And I think for the very first time in our show, gagamitin ko ang term na with due respect. So with all due respect to our Naga City Mayor Lenny Robredo, I think more importantly, it's an expression of disappointment no, among members of her constituency. No, because the context is not the issue with Israel is not this is not ordinary diplomacy, parang time of ordinary diplomacy.
15: Right.
16: In fact, the call of those who protest the genocide being committed by Israel is that we refuse normalization of the apartheid state. No?
17: Right,
16: this is like the South Africa. Nung South African case nung apartheid, we refuse to meet even their ambassadors. We refuse to meet their public officials. Not because bastos tayo, and not because we do not understand the gains of diplomacy, but because at this point, their crimes against humanity and their crimes against the Palestinian people are so grave that to call their attention, we withdraw public legitimacy, we withdraw normalization, not only from their leaders like si Israeli Prime Minister, but also all agents of the state, including the Israeli ambassador. Siguro, nilalapit natin tong konteksto na ito kay Mayor Lenny Robredo, na para po doon sa mga may malapit at talagang intense yung damdamin po doon sa usapin ng genocide sa Palestine, no, na ito po yung panawagan, in fact, noong buong Palestine movement, yung BDSM na community. Boycott, divest, sanction. And in fact, nakita ko kasi na isa sa mga tinatalakay talaga ng mga Israeli ambassadors, not only in the Philippines, but all over the world, are usually their agricultural projects, no, yung development assistance. But may mga academic studies na po na nilolonder ng Israeli state yung kanilang reputation through their development assistance projects. Kailangan po natin yan. Mahalaga sa atin yan, no? Pero sa pagkakataon na ito, sinasabi natin na pansamantala hanggat hindi nyo itinitigil ang occupation ng Palestine, ang pamamaslang sa mga Palestinians, ang pagtrato sa inyong estado kung saan kapag iba ang lahi mo ay mas mababa ang iyong status bilang isang tao, hindi muna tayo willing makipag-partner, tumanggap ng tulong, at in fact, we are also even closing our doors. It's a sign of protest and a sign of solidarity.
15: Just to be clear, sorry about this, but this is an important issue. The other thing I've noticed is parang yung ibang kaibigan natin may intolerance to criticism of the leaders. There is a cancel culture against those who call out and call to clarity. Oy, nagpipurity test kayo. Oh, mga radical kayo, mga woke kayo, or even worse, tinatag pa kayo. Supporter ba kayo nung nangyaring karahasan? That I really don't like because I've seen this tendency over and over again over the years. It alienates, it divides. It doesn't encourage the kind of pluralistic democratic politics we want.
17: And
15: after all, you're supposed to be the party that fights for constitutional democracy and pluralism. And then any criticism is being, you're kina-cancel mo yung tao, ay cloud chaser yan, radical yan, woke yan. That's not good.
14: But there has to be a debate on the validity of the criticism, no? I would criticize VP Lenny kung sa akin lang palagay, sinabi niya, wala akong pakialam sa Palestinian people, or for example, I support genocide. But that has not been the stand of the Liberal Party, of the entire party. In fact, they're the first one who actually condemned yung nangyayari dun sa Palestine, no? I think the disagreement is only in terms of approach. Ang gusto mo na approach is hindi
12: tayo makikipag-discuss. Gusto ng National Committee ng Palestine.
14: Correct. Gusto ng National Committee ng Palestine Movement movement and then ng maraming mga tao na tingin nila ito yung approach. But that approach has not worked so far when it comes to actually making Israel halt. So, it's a question of effectiveness, di ba? And yung wisdom, sa aking palagay, is merong ibang wisdom yung ibang nauupo with Israel, making them listen to legitimate demands as opposed to pushing them further to the edge and not actually responding to to what's happening on the ground. Bottom line is, I think we agree in principle. Mm-hmm. We disagree sometimes with our leaders in terms of approach. Mm-hmm. That is fine.
12: Yes,
14: but we also have to also take a look at how we criticize. Kasi yung ibang criticismo, it's as if VP Lenny did something that is evil.
15: Yeah.
14: Which is, I don't think.
15: That's one type of criticism we don't like. Pero wag mo naman lagay lahat ng mga criticismo into one bundle.
12: Hindi naman genocider siya.
15: 100% unfair.
0: Pero ito, babalik ko lang ah. So, netong nakaraang linggo, na-awardan ng Nobel Peace Prize ang dating ICC Justice.
12: Founding Judge.
0: Founding Judge na si Navi Pillay. At ang isa sa mga pinakamahalagang contribution na nagawa niya ay siya ang nagbigay ng report tungkol sa genocide ng Israel sa Palestine.
9: Mm-hmm.
0: Diba? So at the national, at the international level, malinaw yung condemnation sa Israel. Pero ang hirap nilang pigilan kasi kakampi nila yung US and all of their military might, Israel and the US, bumubomba doon sa Palestine, bumubomba sa Middle East. So then the question becomes, kung ito ay conversation ng mga tao sa paligid ni VP Lenny, or ni Mayor Lenny, di ba? Kung ito ay conversation sa mga tao sa paligid niya, mahalaga na nagtutuloy yung conversation na ito kasi habang naririnig niya kung ano yung sinasabi ng mga taong naniniwala sa level ng credibility at ng position at influence niya. Diba? Ito yung moment na dapat hinihingi natin sa kanya, okay, pwedeng diplomacy, pero can we also remember na ang strategy ng Israel is to make it seem as if ang Pilipinas napaka-isolated sa mundo, itong archipelago na to, ang layo sa Palestine. So hindi nyo na sila dapat iniisip. When in fact, yung mga Pilipino, for the sheer parang passion for humanity to eh, di ba? Parang naramdaman mo na in danger yung humanity mo kasi may isang buong bansa na tiniterrorize ang Palestinian people. So, kailangan maramdaman din ni VP Lenny, ay ni Mayor Lenny, yung pressure ng hindi rin kami safe.
9: Uh-huh.
0: Di ba? Kung ikaw ang mismo nakikipagkita sa ambassador ng Israel as if natitrivialize yung buhay ng mga Palestinian. So then the question becomes, anong pwede mong hingin ngayon sa at the minimum ambassador? Para maramdaman ng state of Israel na all points of pressure applied to them. And ang kahalagahan ng ganitong discussion ay, walang bibitaw, di ba? Walang cancel culture, pero may critical na pagtingin ng ano ang dapat ginagawa ng isang taong may political influence sa isang bully state katulad ng Israel.
12: Alam mo,
0: kahit na nasa archipelago.
12: Yes, mahaba yung debate at mahaba yung diskusyon. Pero ang punto lang kasi, napapag-usapan to kasi mataas ang standard expectation natin kay VP Lenny.
21: And that's where okay. I meet Attorney Dino, no? Na, tsaka si Ina, na
12: bakit hindi ako?
21: Oh, di ikaw din, Richard. Napakasaloso naman ni Richard. Ikaw din, Richard. Hindi, na. Kaya, ako, I think, we protest, we express disagreement right. because we want to win more people yeah. to
14: correct.
21: The cause of the Palestinian people.
14: Correct.
21: We want to stop the genocide and we want them to be...
14: Dito mag-agree tayo, huli na. Sasaludo po kami doon sa Philippine Mission sa United Nations General Assembly yeah. na nag-walk out sa speech ni Benjamin Netanyahu.
21: Yes, agree dapat arresto na yan. May okay. ICC arrest warrant yan eh.
12: O mag-agree ba tayo? Nag-go-ruleta na ulit.
15: Go-ruleta! Sabi ko nga ba eh.
12: Itong ruleta. International Criminal Court.
9: Oh, yeah. Ayun!
12: Na parang 'di ba bumuti nga doon yung kalagayan ni ano ni PRRD
15: fit to stand for trial
21: ano
14: ko kahit mga passport sa Europe
12: hindi gumana yung drama niya na mahaba yung buhok
14: ko wala
9: actually mukha daw siya healthy
12: gloss ako
14: eh kahit na passport ka sa Europe healthier eh talaga mas lasa mas ba ano yung siboy ng hangin eh doon sa kanyang kulungan nakapag walking siya sabi ng beach 'di ba sarap na
15: tsaka Dino 'di ba pwede siyang kasuhan pag uwi niya sa Pilipinas dahil lumalabas lahat ng ano yung baho ng simpleng buhay budol nila dito baka better he stays there. At least first world yung ano. Hindi BJMP ang kanyang ano.
21: Baka walang kubeta.
1: Walang tayo. Manager stake na 89 plates. Si Rodrigo Duterte yun.
15: Yun nga, nabubuking na siya eh.
1: Duterte, no? So makakasuhan yan, no? Pero yung sa ICC rin, di ba sabi nga kanina may sanctions, natutuwa tayo na yung mga foreign ministers ng mga pinaka mayayaman at malaking bansa rin, nakatulad ng United Kingdom.
15: Yes, Miliband, David Miliband. Yeah.
1: France, Canada. Italy, Canada, all said, no, na mali ang sanctions na inimpose ng United States and they will continue to support the International Criminal Court as the last bastion of
15: rules-based order.
1: Diba? Yeah. Oh, rules-based order and to fight yung mga pinaka matitinik na criminal sa buong mundo.
21: Tsaka, again, you know, this is a lesson for the rest of the country na ganito po ang isang maayos na korte.
2: Yeah.
21: Hindi pwedeng daanin sa theatrics, sa drama. Correct. Ang isang paglilitis, di ba? Kaya ito, nakita natin, nasabi ng korte, fitus san trial, at makukuha natin ang hustisya sa magkabilang panig yan, sa panig ni Rodrigo Duterte, sa panig ng mga biktima ng malawakang pagpatay ng kanyang panahon. Dadaloy ang paglilitis, parehas tayo makakuha.
1: Hindi nagpapabuli.
2: Meron pa. Gusto kong ipakita yung kakayanan ng ICC to heal people. Naalala nyo nung panahon ng leadership ni President Duterte, bigla siyang mawawala. Alas 3 ng madaling araw, nagsuslur siya ng kung ano-ano.
1: Akin to, a drunken
2: diba?
1: Monologue.
2: Na parang, ngayon, ilang buwan sa ICC, ay gumanda ang hair, gumanda ang fez, at health.
15: Rehabilitis ba? I mean, Panelo was very impressed.
21: Vacation pala.
22: FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
23: The time now on FMR. It's 2:45. Goodbye.

0: polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Tanggap ng Kalye 88 ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations.
11: Parang si Trump ka na dyan.
10: Very impressed.
12: For the moment, sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, kung saan incorporator si VP Sara Rakitera.
11: Yan, kaya naman iimbestigahan ng National Security Council ang akusasyon ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., seryosong usapin sa pambansang seguridad ang sinasabing pagpasok ng pondo mula sa China. Kaya dapat ngang investigahan ang ating resident, Rakitera.
13: Duruin mo yun, hindi lang pala banana chips yung tinda, pati pa yung soberanya ay tinitinda.
11: Ay!
13: Embassy ang pagbibigay ng pondo sa mga Pilipinong politiko habang tinawag naman ni VP Sara na kasinungalingan ang akusasyon. Kaya ang tanong ng bayan, may tuturing bang illegal ang pagtanggap ng kumpanya at foundation na iniugnay sa Vice President ng perang galing China? Sasagutin natin yan dito lang sa
14: Balat Sibuyas!
10: Kliva.
15: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
11: Nagmamalilod na eh!
10: No comment. Di na daw magsalita si Dino.
16: Tumanggap. Napakalaking iligan. Una, sabi ko nga, ito kasi nakakaskandalous dyan, no? 125,000 pesos yung puhunan na hindi pa fully paid up. No? Mas malaki pa yung puhunan ng sari-sari store. 8,000 lang yung binabayaran na kuryente. Kung sari-sari store, nagbebenta ng yelo, malaki yung freezer, baka mas malaki pa sa 8,000 yung kuryente. Pero, nakakuha ng 300 plus million na kontrata with the government of China. Tapos ang majority shareholder dalawa, yung dentista ni Sara Duterte. No, nakakuha ng 11 million pesos na sabi nga nung forensic analyst eh malamang hindi yan bayad sa pagpapapasta ng
11: diba? At saka na naman kinilaman ng dentista
16: sa banana chips. Tapos pangalawa si Man Scarpio, diba? At nakalagay sa Ligang Batas Article 7 Section 13 na hindi pwedeng interesado ang pangulo, ang vice president and members of the cabinet sa kahit na anong negosyo. They are not allowed to engage in any other business or profession kasi hindi pwedeng divided yung attention mo, yung loyalty mo, yung interest mo, no? Ang interest mo lamang ay ang taong bayan, hindi ang negosyo mo. Can you just imagine? Diba? Yung nangyayari sa West Philippine Sea. Kung ikaw ngayon ang Vice President, kaya pala nananahimik ang Vice President, how can you go against the government of China that is bombarding all our Navy assets there and our Coast Guard?
11: At mangingisda!
16: At mangingisda, at hindi nakakapagmangisda, at kahit na dinalapastangan ng ating soberenya, how can you go against them? Eh, kung tumatanggap ka pala ng 300 million.
11: Iyon, diba?
16: Diba? Ito yung tinatawag nating conflict of interest, no? So, tama, hindi lang banana chips ang tinitinda. Ang tinitinda na dito, dangal, dignidad ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipino.
13: Pero Dino, feeling mo naman, hindi divided yung attention ni VP Sari. Para namang undivided para sa sarili niya lang yung attention niya. Mm. Yun lang naman, kaya wala na siya pakialam sa iba.
11: Retinello. Ang worry natin dito ha, ay ang iba't ibang mga bansa ay increasingly lumalabas sa may investigasyon nila na meron talagang mga high public officials that is undermined by Chinese government. Tumatanggap ng pera, no? And it turns out they provide confidential national security information papuntang China, no? And because may conflict tayo ng may conflict tayo with China on the West Philippine Sea, 'di ba? Talagang yung worry natin dito ay is the, may kompromiso ba? Compromise ba si Vice President Sara Duterte dahil nga kahit pasabihin nating legal ang pagnenegosyo niya doon sa China. Let's just accept that as a hypothetical, it's still a big problem.
17: At saka ito yung Manchurian candidate theory, no, na we have been hearing this for a long time. Pero ngayon parang plural na Manchurian candidates.
11: Oy, sino pa iba?
17: At kasi parang nakita natin yung allegedly drug lord proxy ng China. Parang may ROI, may next generation investment kung titignan mo yung mga pera na pupunta. So this is very worrying. And when I ask Secretary, National Security Defense Secretary Gibo about this issue, basically ang point niya, pwede sampahan ng kaso separately dito. So, the impeachment is just gonna remove her and disqualify her from running for office. Iba po kung kakasuhan siya criminally on this. And I think, Dino, I think most of the legal observers can agree na almost automatic na after this, there's gonna be more criminal charges against not only Sara Duterte but members of her family. Precisely because may national security element din ang mga ginagawa nilang garapalan allegedly.
16: Dave, this is a national security matter because the Vice President has access to our intelligence briefings. No? Sa kaya, gusto ko lang sabihin, no, kasi pinapagalitan na tayo, mag-overtime na naman daw tayo dito eh.
11: Pagdating, bakit ba sila yung nasusunod?
16: tuta ng China, ang mga Duterte, very consistent yan, no? Consistent yan nung panahon pa lang ni Rodrigo Duterte na ang sabi niya ay simply love Xi Jinping. Ang sabi niya sa Beijing mismo as the President of the Philippines, bakit hindi na lang tayo probinsya ng China? Ang sabi niya, useless piece of paper daw yung natalo natin sa Permanent Court of Arbitration, no? Tapos minumura-mura niya yung lahat ng mga sa West. Tahimik siya sa lahat na nangyayari sa West Philippine Sea. Nagpasok ka ng mga pogo dito sa Pilipinas, no? So, ibig sabihin, ang pagiging tuta ng China ay tatak Duterte. Ulit ha. Tuta ng China, tatak Duterte.
17: Tatanggalin talaga tayo ng award nito. Malapit na. Malapit na.
13: Shoutout pala sa mga mangingisda ng Zambales na talagang nanindigan.
17: Yun! That was a very good news to see.
11: Oh, eh, eto na nga. Ito na nga. Ngayon naman, babasahin na natin ang mga komento sa ating kalakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger kami, lalo na ng mga pro-China, lalo na ng mga pro-China, magdidesisyon kami if we will either
14: take it or cleave it!
17: Yan, favorite ko yan. Inuwi ko yung isang cleave it.
15: Take it or cleave it!
17: Yung bardagulan natin.
11: Oh.
12: Okay.
11: Getting back right. Comments. Okay. Si Carlo ba mag-umpisa?
12: Si Ina.
11: Okay, let's go, Ina.
12: Galing kay Lorna Rollins. Most of the senators are self-serving. They no longer think that the people are
16: paying
12: their salaries. It's a good thing they... Ano to? Excuse me po.
17: Kailangan mo na eyeglasses.
12: Pagkaiba yung nakasulat.
17: Buti na lang.
12: It's a good thing there are still the okay ones who are mostly in the majority. Hi, from Alabama, U.S.
17: Alabama! Wow, the illustrious people.
11: Take it or cleave it?
17: Take it. Ayan, ito mukhang maganda to. Ito, Maria Elena Bacabag. Sabi ni si Sara Labandera, Coachella, Bratinella, Rocketera. sumasayaw ng tinikling. Yan, favorite ni Carly yan eh. Magpalipad ng Sarangola.
11: Check kiting.
17: Yan, sa Carinderia daw, kumakain. Parang ano siya, medyo ano siya, poetic ang dating na to sa akin. Pero 300,000 ang one-time kain. Hindi naman, 200,000 yata, just to be clear. Pero mga dating ano, exchange rate yan, I think now it's closer to 300,000. Pero yung ano ha, yung sneaker shop sa KL, sa Kuala Lumpur, pupuntahan ko yan next week. 267,000.
11: Kaya inspired ka to wear
17: and inspired today. Ako doon sa ano, yung discounted
16: 20%. Take it or leave it.
17: Very take it.
13: Leave it? Bakit?
16: Wala kasi tuta ng sine.
12: Kulang. Okay, next naman. Wow. Note.
17: Choosy ka na talaga. Purity test ka na ngayon, ha? Dino, ha? Purity test.
12: Happy Chatmac 6109. Okay naman to call her VP Lenny. Let us make them see how great she is compared kay Lustay.
17: Ay. Ayan. Uy, Lustay.
11: Take it or leave it?
12: Take it. Kasi naging VP naman talaga.
11: Leave it. Ako din, leave it.
12: Alam na. Bakit?
16: Kasi VP ang awag dapat talaga sa kanya, President Lenny.
12: Yeah. Ah!
17: Oh! An insult to Mayor Lenny. Parang gano'n.
11: At saka, Clivit, gusto ko naman ba't na may kukumpara pa kay VP sa...
17: Exactly.
11: Wala naman tayo in-expect ka na.
17: Walang comparability eh.
11: Kaya nga tayo nakikipag... palitan pa ng kuro-kuro kay Mayor Lenny dahil inaasahan natin na kaya niya pang
13: makakaya. Tama! Yeah. O, diba?
11: Sige, Carlo!
13: Oh, sabi ni Your
17: Boy. Galingan mo ha, Carlo.
13: Oh, okay. Your Boy Gabby, 1449. I like your show. Very inspiring. Aww. Watching here from Ottawa, Canada.
17: Ottawa.
13: Good afternoon to you guys.
17: Wow. Yeah.
11: Okay. Thank you, sir, leave it.
17: Ottawa.
16: Thank you. Meron tayong Ottawa.
17: Ottawa. Meron tayong 1 euro. Kanina, may nagbigay ng 1 euro. Thank you,
11: guys. Sino nanalo sa ating mga commenters? Sino gusto nating piliin?
12: Thank you, Apolonio Go.
17: Pero gusto ko talaga ni La Bandera, Raketera, Coachella, Sarangola.
11: Maria, Elena, Bakabak, at saka sino pa?
17: Yeah, I like that. I like the whole...
11: Oh, gusto daw ni Chess kasi your boy Gabby, yung taga-Canada. Oh.
13: Salamat pala.
17: Ottawa.
13: Okay, congrats sa ating mga napili. Now, let's watch this video.
12: Yay!

0: Shucks.
1: Oh, pero yun yung mag-iisang taon na yung with due respect. Ano yung
2: mga nga natin, diba?
3: Oh, Richard, saan ano naman participate ka?
2: Ano yung papanood?
1: Saan?
2: Oh, ano yung...
1: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! $30, meron na po tayo.
0: Oo! Oh, may €1.
1: Afford na po kami ng graphics. At dyan na naman nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bordalino at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: At nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo na last episode na at.
4: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa Meriendang Puno ng Bangayan at Baliktaktakan at Bardagulan.
5: Yes! Sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa.
6: Grabe, parami ng parami yung sumusubaybay sa atin linggo-linggo. Ah.
5: Yeah.
6: Kaya may challenge kami, dapat next Sunday paramihin pa natin.
0: Ayan. Yeah.
6: Tandaan nyo po, wala pong personal, andito lang yan sa
7: With Jura!

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Sunthorn Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: FM radio.
4: Favorite
3: music.
4: Music
3: radio.
4: Radio.
3: Favorite
4: music.
3: Music radio.
4: Radio.
3: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Radio, the vibes.
1: Ang lupet.
2: Ako si Josepina Reyes, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
3: TJX 500, mapalis sa mga butika.
4: I'm excited, girl.
5: Saan ba tayo pupunta?
6: Diba, you asked what can we do to make a difference?
7: Give blood!
6: Three lives ang pwede mong baligtas with just one bag.
7: Give now!
6: Over 18 ka na, healthy pa, pwede kang magdonate.
7: Give often!
6: Every 3 months, going habit mo ng mag-

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad tungto alas 4, e medya itong kulup. Iga ko po niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
3: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Smells like rubber.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
5: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte Resizote ng alas 5 ng hapon, Linggo, October 11, 363. Ulitin ko, 363.
3: Goodbye!

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: This is FM radio. FM radio favorite music radio.

0: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
3: Pimples at rushes?
4: It DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rushes!
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto!
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika!
6: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
7: Monthly, may tanning ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
8: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
6: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
9: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
6: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
10: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
11: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
6: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Radio, the vibes.
1: Ang lupet.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya.
2: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
3: Alagaan ang iyong matay.
2: Mag-DTX 500.
3: Araw-araw,
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio Gabimes.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
2: Madalas na pag-ihi,
3: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhid ng mga paa.
3: Baka
2: may diabetes ka na.
0: Mag-DTX
2: 500.
0: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
0: Sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas ng ORAC value.
0: Na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
0: DTX 500.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 9:15.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na
2: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.

0: Ay, wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 11:02.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Ibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: At mga kaibigan, welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at Doc Samaritan. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
7: Salamat, partner, at salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na walang sawang tumututo gabi-gabi sa ating pong palatuntunan. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan, bagaman medyo maulan-ulan na konti, ay sana po ay wala kayong ubo, sipon, sakit. At samahan po kami sa isa na namang panibagong episode na pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa wellness, sa mga pamamaraang ika nga i-prevention and holistic para mapalusog po ang ating katawan, katuwang ang ating mga produktong talagang marami hong natutulungan na may mga karamdaman.
6: Ayan ha, sa mga kabayan po natin, meron pong gustong itanong at ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha yung mga karamdaman, pasuyo po, palagyan ng pangalan, edad na rin po, ano, tsaka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, mga local drug stores, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan ha. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa may mga katanungan at gusto pong ipakonsulta para mabigyan po ng free health tips at mga dietary guidelines. Just text lang, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
5: Santon Plus Gold.
8: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Patunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Narinig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga ina-atake ng anxiety ko mula nang umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
11: Santon Plus Coffee Mate.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulat sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang pag-inom ng kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na may mga karamdaman at gustong sumunod na makaranas ng kaginhawahan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Inom po kayo ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Nandyan yung ating Santon Plus Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din po ang ating Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Ganun din ha, sa Mercury Drug at sa Watson's Pharmacy. Tsaka yung iba pa mga leading drug stores, bisitahan nyo lang po at available lahat na ating po mga produkto, mga dekalidad, napakabisa. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan, aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Ati pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad, saka ng gender, yung inyong pong text messages. Ganon din po ng pangalan. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung inyong pong katanungan. Okay, Doc? Siguro po, simulan nating basahin. Mm-hmm. Yung mga nagpadala po ng katanungan. Doc, ako po, masakit po yung tuhod ko. Ang hirap pong tumayo at mataas din po ang aking uric acid. Ano po ang maaring pwedeng igamot? Josie po ito. Imus po, Doc.
5: Ayan, so kay Ate Josie ano, ng Imus, yan, sinabi nyo nga mataas yung uric acid nyo dahil ito po ay nagkakos ng inflammation, yung mataas na uric acid, kaya sumasakit yung inyong tuhod. Most of the time, kapag ganyan ang condition, ang pinaka-advice namin is mag-focus tayo doon sa pag-regulate ng formation ng uric acid sa ating katawan. Unang-unang step is i-minimize natin yung pagkain ng mga mostly high purine diet. Ano ho? Mga karne, yung beans, eh, kahit papaano nakaka-contribute din yun, pero hindi yun yung main reason why nagkakaroon tayo ng mataas na uric acid. Kumbaga natitrigger lang ng pagkain ng ilang mga beans, pero hindi sa lahat ng kaso hindi pwedeng gawin yun o kainin yun. Ano? Ang ano talaga yung mga masyadong mataas po yung protein from animal sources, at kapag masyado rin mataas yung carbohydrates, tapos medyo bumibigat ang timbang natin, nagko-contribute din yun. So iwasan natin yung mga pagkain muna na pwedeng dahilan ng pagtaas ng inyong uric acid. Kasi alam nyo, pag tumataas yung uric acid natin, nahihirapan din yung kidneys natin na ilabas yung mga uric acid na yan, dahil nga trabaho ng kidney natin yun. Ano? At habang nahihirapan ang kidneys natin, hindi po inailalabas ng efficiently or effectively yung mga uric. Kaya nangyayari, natatambak lang talaga sa katawan natin, then eventually nagki-crystallize yung excess uric acid na yan doon sa ating mga kasukasuan, yung mga hugpungan. Kaya di ba minsan yung tuhod, yung bukong-bukong sa paa, yung mga daliri, yan ang sumasakit. So sa naturopathy, ang ginagawa namin is we introduce yung cleansing and detoxification. So maraming phases yan. Pwede mag-fasting ka using juices or fruits or vegetable juices. Marami kang iiwasan ng pagkain na nagpapahirap dahil doon ang gagaling nga ang source of uric acid na naiipon sa inyong katawan. And next is to take antioxidant and natural anti-inflammatory na mga herbal. Gaya po ng una, pwede kayo mag-take ng yung luyang dilaw. Pwede po yan. Luya o yung ginagawa nating regular na salabat. Pwede po yun pag meron pong mga stiffness or pananakit. Pwede rin gumamit ng sambong as natural diuretic. na nakatutulong sa kidney para mas mailabas niya yung mga acids, not only uric acid sa ating katawan. Ginagamit din ng iba yung pinya, ano ho, yung pagkain ng hinog na pinya or pineapple juice during the time na may pamamaga, eh maganda po yun as a source of anti-inflammatory na enzyme na tinatawag ng bromelain. Okay? So, maraming way na pwede nyong ilabas ang uric acid, pero mag-start kayo sa pinakam-basic. Para ano yung partner, Stephen, eh. Naglalabas ka tapos mas marami yung pinapasok mo. Okay. So, mas effective kung sisimulan nyo sa reduction ng mga pagkain talaga na highly contributor ng uric acid. So, sa aming experience, once na may mataas na uric acid na yung pasyente, kung sa clinic, pinapa-undergo ko ng detox yan. Tapos tinutuloy-tuloy nila yung pag-take ng supplement gaya ng Santon Gold. Kasi yung Santon Gold, nandiyan na yung mangosteen, which is a source ng high amount of santones. Ang santones ay napakataas na anti-inflammatory properties niyan, ano? Tapos meron siyang garlic, which is well known to be anti-inflammatory, and also nakatutulong din ito para lumakas yung mga organs like yung kidneys natin, yung liver natin, at makontrol din yung high amount of cholesterol, which is halos pag tumataas yung uric acid mo, apektado din yan. So meron din siyang moringa. Moringa is well known to detoxify or cleanse ng ating blood, and also yung acid level ng ating pung katawan, yung tinatawag na systemic acidosis, eh nanu-neutralize ng nutrients mula sa moringa. So pagkain ng dahon ng malunggay or powdered, or pag-take ng supplement na may malunggay. Yung iba nga sa India, ginagamit yung buto. Pag meron sila mga arthritis, sa mataas yung kanyang uric acid. So, kung katingin mo, mahirap pang humanap ng highly absorbable moringa extract, don't worry kasi nandun na yan sa Santon Gold eh. Diba? Meron tayo sa Santon Gold na kagandahan at kaibahan nito sa ibang, may nagtatanong sa akin, sabi niya, Doc, eh ano bang pagkakaiba nito sa pagkain ng malunggay, yung nandun sa Santon Gold? Eh di kakain na lang ako ng malunggay.
6: Mm-hmm.
5: Ang kaibahan po noon kasi yung malunggay na kinakain natin regular, hindi natin madalas na absorb yun. But yung nandun sa Santon Gold, standardized extract na siya. Ibig sabihin, once na ito ipinasok mo sa katawan natin, hindi na ito matatagalan. Ha? Yung function niya, yung pinakang concentrated phytochemicals mula sa moringa and extract na, parang buong buo itong papasok sa katawan natin. Kaya yun yung napapansin ng iba. Kahit umiinom sila ng 2 capsules or 3 capsules a day, may epekto na yun sa kanila. So yun ang suggestion ko po. Kung first time user kayo, take 2 capsules of Santon Gold 3 times a day before meals. Okay? Tapos, iwasan niyo yung mga binabanggit kong pagkain kanina. Take more water kasi epektibo yung kidneys natin sa ganyang trabaho kung well hydrated siya. Okay? Tapos, yung tuhod niyo, lagyan niyo ng hot fomentation. Kasi pag ang uric acid umaatake yung pamamaga, yan ay kinakailangan nilalagyan ng mainit na pomento. Kasi most commonly, sumasakit ang arthritis pag malamig ang panahon. Kung hindi niyo napapansin, ha? Because yung coldness o yung malamig na temperatura can trigger inflammation or pain do sa mga kasukasuan po na mataas ang uric acid na pasyente. So, ganun po ha. At pahira ng ano, may isang produkto tayo, yung Santon Plus Herbal Oil. Yan, para mainit at marilib yung pamamaga at pananakit, subukan nyo po yun. At iwasan ang mga pagkaing sobrang matatamis at mamantika para tuloy-tuloy ang inyong pagaling.
4: Mm-hmm. Yan, ang ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc, ako po si Melinda. Pwede po bang Santon Gold sa may polyp sa ilong at ilang kapsula po ang dapat inumin? Salamat po.
5: Pwede po kasi meron akong isang pasyente na ang ano siya, pag nagsasalita parang ano, parang yung ngungo, yung ano mo. Kasi laging barado ang ilong niya. Tapos, may amoy na rin yung hininga niya. Tapos, parang lagi siyang sinisipon. Just imagine yung hirap na yan. Nagpa-check siya, din nakita na may polyp po siya. So, I suggested to undergo detox. So, nag-cleansing siya. So, binigyan ko ng program. Kasi sa bahay lang naman ginagawa yun. No? May ano yung iiwasan, ano yung iinumin ng mga juices, yung mga prutas, ano yung dapat at hindi dapat kainin. Tapos, tinaas ko yung dosage ng Santon Gold. So, ang pag-take ng Santon Gold, 2 sa morning, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. For a certain period, 30 days to 90 days. Lalo na kung may mga bukol kayong tinatarget. Kasi hindi naman instantly, pag nag-take kayo niyan, liliit agad yung bukol nyo. Kinakailangan talaga nyo consistent. Kasi yung iba, nagre-report sila, 1 week, nagbago na yung size. Yung iba, 1 buwan. So it depends on your body, ano, kung gaano kabilis ito mag-absorb or mag-utilize ng mga nutrients coming from our supplement. Yan po yung pwede nyong gawin, ha? Pwede po yung i-take po ninyo. But doon sa dosage na startup dose na 2 capsules 3 times a day, 30 days to 90 days.
4: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Sa Ella po, Gatdula, 74, taga Santa Rosa. 32 years na po ako, diabetic, may katarata na. Both po na mata ko, ano pong best na gawin? Thank you po.
5: So, 70 plus na si
4: 74 po.
5: 74, no? Tapos may diabetes for 30 years, mahigit. Mm-hmm. Nako. Grabe na yung pahirap ng diabetes sa kanya. Anyway po, ganito po yan. Ano? Ang iniiwasan kasi sa diabetes is yung complication. Kasi yun naman talaga yung nagiging delikado sa tao kapag nagkaroon na tayo ng komplikasyon sa diabetes. So, ang pinaka-the best po na gawin po ninyo, as much as possible, is i-maintain ninyo yung normal dietary requirements for diabetic patients. So, kinakailangan lang, enough lang yung carbohydrates while hindi kayo iiwas sa fruits na sapat lang din. Ha? Kasi yun po, kinakailangan ng katawan for basic metabolic function. Ano? Tapos, eat more vegetables na mga dahon-dahon. Yun yung highly recommended. Isa sa mga magagandang gulay, yung mga mapapakla, yung puso ng saging. Alam nyo ba, sa Thailand, sa Cambodia, sinasalad nila yan. At according to them, maganda daw yung sa diabetic patient. So, pinag-aralan namin, meron nga naman tong value for diabetic patient na katutulong sa pagbabababa ng sugar level. Tapos yung mga bitter na mga gulay at pagkain ay pwede

0: nutritional maintenance. So i-take din po ninyo kung meron kayong mga herbal tea gaya ng sambong, gaya ng serpentina, pwede kayong mag-take niyan. At luyang dilaw, yan yung mga maganda hong i-maintain for diabetic patient. So iwasan lang po talaga natin na magkaroon ng complication. Katulad nga sinasabi niya, mayroon na siyang katarata. So maybe that's one of the complication ng diabetes kasi naapektuhan po yung daloy ng dugo sa mata natin once na malapot ang dugo dahil sa sugar. So, taking Santon Gold, malaking bagay po sa inyo yon dahil siya ay may enhancer ng ating circulation, may sustansya na nakakabenepisyo sa mata, at ito ay subok na po natin sa mga pasyente po nating diabetic patient.
1: Maraming salamat, Doc. Ating pong text line, 0961-532-2110. Si Annalyn po to, sumasakit po bewang ko hanggang sa kaliwang paa, lalo na po pag nagbubuhat at nagbuhat ng mabigat at naglalakad po ng malayo. Ano po kaya remedy nito, Doc? 21 years old po ako.
0: Oo. Ito yung common na nakikita kong mga problema ng nagkakaroon ng pelvic pain o yung pananakit na likod, pananakit ng balakang. So, nangyayari yung atake pag sila ay nagtatrabaho, naglalakad ng malayo. Most of the time, obese yung patient. For example, ang timbang mo, ikaw ay 5'4", or yung pagbabae ka, minsan mas 5 flat, di ba? Tapos ang weight mo, 65 kilograms. Mm-hmm. So, medyo overweight ka noon. So, may excess ka talaga na timbang na pwedeng nagbibigay ng extra burden sa inyong mga buto. Lalo na kung kulang tayo sa calcium, dahil most of mga kababaihan talaga, napapansin ko, kulang sila sa calcium. O yung calcium ang deficient, kaya madaling nagkakaproblema yung kanilang kalamnan. So yung kalamnan ay, siyempre, nakasupport dun sa mga buto natin. Once na ikaw overweight, kulang ka pa sa calcium, ay talagang lagi kayo makakaramdam ng pananakit ng likod. So most of the time, ang remedy dyan is nutritional therapy. So binibigyan namin ng supplement like calcium, magnesium, B-complex, yan ang mga magaganda, no? Tapos yung iba, pwede pa mag-take ng vitamin D3 at zinc. So yan yung ginagamit. Then, kailangan yung pababa talaga ng timbang if overweight kayo. Kung hindi naman kayo overweight, tama lang yung timbang ninyo, posibleng yan po ay mineral deficiency like calcium and magnesium dun sa inyong mga buto. Kaya nagkukost ng madaling pananakit. So, in that point, ang suggestion ko sa inyo, if may access kayo sa Santon Gold, mag-take po kayo ng 1 capsule 3 times a day. Ituloy-tuloy po ninyo within, yung iba, nagta-trial period sila ng 30 days. Pero I suggest, ituloy-tuloy nyo hanggang sa maging stable yung pakiramdam ng inyong balakang, kasi karamihan naman po talaga ng problema dyan, kung hindi sa bone and muscle or mineral deficiency, yung iba sa kidneys or sa matres. Pero kung wala naman kayong ibang problema na mas kumbaga komplikado, posibleng nutritional therapy, okay na po yan, ha? At pwede kayong mag-take nung isa sa pinaka-the best na substance or pagkukunan natin ng calcium at iba pang hormone precursor, yung soybeans. So, we recommend yung pag-take ng soybean powder na nandun sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, okay? Or Nature Soya Coffee, meron siyang soy powder. So, yung iba, kaya yung mga bansang katulad ng Japan, Korea, China, ang lalakas ng buto ng mga lola doon, di ba? Everyday sila kumakain, napakaraming klase ng pagkain galing sa soybean. And one of the best recommended, especially sa mga kababaihan na nagsasuffer from deficiency sa hormonal imbalances. So, yun ang reason why dito sa amin, sa Yes to Health, yun yung nire-recommend namin na substitute, lalo na kung kayo ay mahilig po sa kape. So, yun po yung tandaan po ninyo, ha. At always, yung mga pagkain ng yung beans, yan, maganda yan for you. Yung mga nuts, maganda yan. At saka mga green leafy vegetables that are well-known source of vitamins. Ngayon, sa minerals naman, root crops, yung mga kamote, ube, kasi mas mataas ang mineral content ng mga root crops compare mo sa ibang part ng halaman na kinakain natin araw-araw.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po, ha, ng mga pangpahid sa kanila pong nanakit ng mga kalamnan, sumasakit ng mga joints, lalong-lalo na pag malamig po ang panahon, mga arthritic persons po natin, yan, sila po yung mga kadalasang nagsasuffer pag

0: palamig po ang panahon, lalo na pag nainitan tapos biglang nababasa. Ayan, sumasakit yung mga muscles natin, nagka-cramps. Haplasan po natin ha ng Santong Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy at saka sa mga butika. May soothing effect kasi yan siya. Tapos yung mga natural menthol pa na nanunood sa ating pong kalamnan para ma-ease yung ating pong pain, ma-relieve yung mga pangingimay na yan, paumulikat, or pag inuubo kayo, mahirap maghinga, maskip sa inyong dibdib, pwede nyo pong haplasan din ng Santong Plus Herbal Oil, or lagay kayo sa inyong palad, kunin nyo po, inhale nyo, ano po, or pwedeng magpakulo kayo ng tubig, ipangsuob nyo po, pwede rin i-bay for inhalation nyo, ano, pakulo kayo ng tubig, patakan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil, tapos lang hapin nyo po yung steam niya, makakatulong po yan para malusen yung mga barado natin na airways, kung ano mga nakaklag dyan, yan, para maayos po yung ating airflow. Yan ha, Santong Plus Herbal Oil, pag hinaplas nyo rin yan, hindi po kayo dadapuan ng lamok, kaya pwede siyang mag-serve din as mosquito repellent, ano, para maiwasan po natin yung mga mosquito related problems. Yan ha, sa mga kaubayan naman po natin na naghahanap ng kape, yan nga, nabanggit ni Dr. Algy, kasama naman po dyan yung mga kaubaihan na nakaranas po ng mga menstrual problem, yung iba masakit yung puson, nagkakaroon ng mga hot flashes, parang may burning sensation pag may dalaw, buwanan pa naman yan na nararanasan ng ibang mga kaubaihan. Kaya yung iba, nagtitake na lang ng mga painkillers, mga over-the-counter na anti-pain na napakarami po mga bad side effects sa ating pangatawan. Kaya mas maganda, inom po kayo palagi ha. Nature's Soya Coffee or Santon Coffee Mix. May isoflavones kasi yan siya na makatulong po magpanormal na rin ng balanse ng hormones sa ating pangatawan. Hindi lang sa kababaihan, pati po sa mga kalakihan para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng pamamaga o kaya ng paglaki ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix. May bili po sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, siguradong aprobado ng ating Food and Drug Administration. Doc, baka may karagdagang mensahe pa po para sa mga masugid po nating tagapakinig.
1: Ayan, so pasasalamatan ko na lang po kayong lahat sa inyong pagtutok gabi-gabi at tandaan po natin na ang wellness ay pwede nating ma-achieve sa pamamagitan una ng kaalaman, ano yung ating gagawin, tamang paraan at prevention na rin. So mas maaga pong nagagawa ay naaagapan din yung paglala ng karamdaman at kung sakaling meron na tayong sakit, huwag din kayo madi-discourage dahil maraming pamamaraan ngayon, hindi na ito gaya nung unang panahon na palaga-alaga na lang tayo. Iba na ho ang kaalaman ngayon, advanced na po pagdating sa wellness. Ang kailangan nyo lang po is pakinggan, matuto at gawin kung ano po ang nababagay sa inyo. So maraming salamat po sa pagtutok. Hanggang sa muli po si Doc Algy ho ito.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan. Nakasama natin ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algy Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Maraming salamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating pong Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, at Turbo. Yan ha, ang katuwang ng ating mga kalakihan. Doc Samaritan, Stephen Hines po. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: So what are you doing back?
3: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
3: Girl, you know it's true.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Napakiana na!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la
4: mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
3: Napakiana la
4: taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla.
4: Batu-batuhan langit an maigo diri mabigit kay hi ako napakiana la.

a las 5, dos. Otro papá gaga rin Junaid, kumusta? Pitsa 12, lunes lot ng adlaw. Dimodo ikaduhay ni nga lunes itong bulan. Bulan ito Oktubre ito 2026. Kumusta? May da trabaho, may da klase.

kaya na ako na inin ang akong monitor. Kadali laha. Anyway, kumusta yung atanan mga kasangkayan? Nautunta na kita mo pa yung panlawas na tapagkayan ng mga oras. As usual, ini ka vibes, Danny, Morbus, Arkias. Hadi kita ito natong taramdan. Iyo taramdan! Ayun ba kita ini? Kailangan kita kuhan. Ayaw eh.

0: Region 8, kumusta? Hinautuntada kita sa ringko pamanhay o maupay panlaw sa pagkain ng mauras. Sa waray nagbabadya ng maupay nga panahon na pagkain na, siring pa ito na ininanong kayo ni, siring itong pag-asa. So, adi na, natultul na kita. Oo, kay kanina nagkakawarawara kita. Sige daw, kuhan. Inin na Engineer Sam. Tulpo ka doon anala. Anay-anay, yung kikita pa. Yung kikita pa ito na nala. Ay naman na, iba nun yung pagkuha. Adi dan ako, iba ibutang lang. Ibutang lang, iba. Hoy mga taga Samar, tulong kayo sila itong Samar. May klase, may trabaho. Hapag kayo na, waray suspindi ditong klase.
1: Anala.
0: Anala. Aray na na akon. Gets mo? Gets ko. Nawara. Sige lang. Anyway, diri man ini pirmi. Balitaw. Mapaso-paso itong panahon. Hapag kaya na. Ambot ko na mahitugod na inihiton na El Nino. Mahiha naman ko itong El Nino. Ano't pizza yun na? Pizza dosi. Subali 8 dias nila. Ang madaling istorya Martis itong na... Martis iton ko ano no? Martis iton na inin na Martis iton October 20. Kay kung Lunes siya na, itsunod nga Lunes, 19. Diba? So pagka Martis, 20. Ikapira na bang late landing anniversary? Waray na kita pag-ayap kung ikapira na katuig. At mano pa man, mga kasangkayan, sige, upde ako niyo ha, kutub na kita lasay. Hining aton taramdan, iyo taramdan.
1: Hining kabans,
0: dani, murbus rikis. Saring ko pa, kutub na kita lasay. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta. Buat na. Parang ton mga maglalaray, hain itong tabo. Yan na, basta ka dadlo may tabo. Taking babaruan la, palo lang ang tanawan. Tanawan, Domingo, palo, Lunes. Oh, Lunes, Domingo, Sabado. Ha? Oo, kadadlaw may databo. Market day kung tawagon. Buwas pa uminto na ulit itong presyo itong gasolina. Maubos itong presyo itong diesel. Pero itong kerosene, mga kasangkayan nga nitong gasolina, mauminto. Nahabol itong diesel, ano? Nahabol itong presyo. Kay mahal yan at diesel kaysa itong kuhan. Kaysa itong inin gasolina. Hadto mas mahal ang gasolina kaysa itong diesel. That's why kaod ganung mga sarakyan. Damo mga kasakayan ni sarakyan hadto diesel. So yan na damo ulit itong diesel nga sarakyan. Gimbabaligya. Ada online mga sikanhan. Napalit nila rin gasolina. Problema di gasolina. Pagkapalit, I mean, pagkapalit na gasolina. Mahal at gasolina. Balig yan naliwan. Kaya mo ito sa ring pamanwaran yung problema. Aray, sige, palit sa rakyan para magkada ka problema. Ha? Ha? Labi na kung mga sikan handla. Ayun o. Labi na kung baga sing pamanakin batin nabubudol ka. Kaya nga nabubudol. Maupait postura. Mapalit-palit good ka sa rakyan. Ngayon kay mga biktimang baha. Ha? Dapat kuno maaram ka manginano kay may mga sarakyan nga di ba iranan mga lugar nga gimbaha mga kasangkayan mga sarakyan mga bago oh so, gina ayad-ayad la pero you know it makinanga ni maabrihan na kumbaga di rin nagudit hiya kumbaga haum-baum mga hungaw na ito hungaw ha. O bangin nga ni may mga leak na ito di rin nahibalik, nagkukulang yung tornilyo. Ah, oh, so, amo ito si Ring Nira. Eh, waray ko nung nagbabalig yan na si Ring nga inindiri maupay. Pero ba din dito, para matagbabalig yan katisda, sige daw. Kakano ka pa makabatin isda nagsusuri, di ha, inin kakarsadaan masing buton. Di rin na labas, waray doon, no? Pero ba din ti labas. Pero, pagkit animo, looping pa itong nagasyabo. Mapulat mata. Kaya no, kuno mapulat mata, di ba? Amot pangilalan itong isda nga butod. Mapulat mata. Ngalong ano ini? nga long piraw. Ikaw da kunot paglinangay, linangoy kuno dito war karong katuro kun di ka kuno mapiraw. Sige na balitaw. Di na maya. Na makianak kuno nuna waray pa so far no ini pagtaga eleksyon. Basta budong kala. Iteristoryahon na pagkaya na. Ana di bagatig kita nagadton mga ating siring nga mga ating singba. Na waray na tag kumita, bakay na postpone. Waray na lot si singba. Ana di nga bagaging kukuno-kuno pala nga inananu kahin eh, may da eleksyon, baga singin singba. Waray pala ba yan misa? Magupat nga niyan misa di dan irabong to, ba? Nakakaupat giyap si singba. Yan na kay na postpone, ana kay waray na lot si mingba. Di pagod ko na lingko, di pagod ko na diritso, permanente pagod timprano ko no pagkakanto singbahan. Di na lingkod ko no diritso pag-aabot adat portahan. Sindo na sulur pa yung aga. Morning. Yan na kuno kay napuspo ng eleksyon, no rin lot ko no kita. Di rebalito mga barangay, may dasuga dito ang pangilalaan. Ako gihapon, may dasuga dito ang pangilalaan. Ha? Takay kung bumalik niyang pag-eleksyon. Consume rin itong Supreme Court. Sige, adintero. Ha? Ininpadayo dito ng eleksyon. At tawaray. Atrasado ka na daw hini. Ano't iyo balitaw pag inin na ano kayo ni? Ano't iyo baga pagbanabana? Madadayon ba o diri?
1: Napapaanan na!
0: Regardless kung madayon o diri, dapat permanente mo pa ito ni mo relasyon kung ikaw ining kumbinta pag kaya na ha o diri kaya na kala magbubuutan buutan na na di kaya iti pag i-relasyon labi na itong mga relasyonista ha magbuutan pero bantay ka kunon ha di narayo pa kunon eleksyon permanente warin dito tao ha barangay hall ha pagkakanto kunon may mga pirmahin mga clearances papag hinulaton kang sinudsunod ka kang kapitan usahin nakat ko dadak paggalira ah? Oo, oh, para pagpapirma la. Pero yan na, siring pumrakim, ba't eh, budong ka la, haros pagdurutan na lang ito. Pamahaw, paningun to, kung bahi mo, pati pangiklop, hikapitan, permanente, ato, barangay hul. Ha? Waray na kuno retirat sudoy. Indigays ko nung abaganangin alo, hait masiro. Ha? Panliwang ko na itong mga punder na, pero anhadi ko nung waray ko dito. Yan na kuno kay napuspon ang eleksyon na siring itong na inenkumilik. Waray na lot ko nung kita. Ha? Gininanawahan ang lot namon ko na ni Kapitan. Adala ko nung nagkakatitirok ko nung oras na kung itong kuhan. Honorarium. Bato-bato lang kita.
1: Napapaanan na!
0: An may guwag mabigit. Ha? Pero tuon ko nung ito dani. May damang suga dito kung may daman ito pipirala. Diring atanan, di ba? Hopefully, diri pa matapos itong Oktubre, mag-aada na in-enrolling. Ano good itong may tatabo? Kay consumerin nga din nga. Pero may na nagkakagawas nga naser itong commissioner election ko, no? Pero yan na itong mga, ano kanya, itong mga news. Baga, di kita maaram kung hain ito natong tuturon. Ha? May tungod din nga mga fake news. May tungod din nga pagtaga AI. Ha? Kay bisan nga ni Tsiniya na malilipat ka. Pero takpangilala nito ni ay nga movie, mga kasangkaya, makuan nga nin duro, clear nga nin duro, clear. Para AI ini. Sige na balitaw. Ayawan na ito magpinamurubot ng mga eleksyon, barangay eleksyon. Basta kay mapukrat ka na launin na national election na 2028. Di na maihaliwat, ano? Pero kay itong bugos na lang tuig 2027, next year nala, nasiring hirang. Itong preparation ko na yan. By the way, itong impeachment ngayon, kutob na la anay. Mga temporary ini, kaya mapadayon ini by November. Kaya magkakadan budget deliberation by October. Kundi nagsasayo, pumanon lang ang ini yan ang agwan. Ini nga witness mga kasangkayan. Kaya iginrap kundir ako nagsasayop. Yan, saan ba itong announcement nira? Formal. But initially, nasid prosecution nga igdadrap na nira itong bribery. Pero nasi rin kakulop. Kasang kulop, Han Pris, kung ikaw niyan na congressman sa si Luis Tro, nga banging ko noan ira iginrap nga bribery. Nga nakadan article of impeachment, banging ko noan ira endorse nga to Department of Justice. Madaling esorya. instead nga igaupo dinhan impeachment trial, ikakanto na lang ni Rah Department of Justice, halak, kapriso daw ini. Ha? Criminal daw ini. Ikakanto na lang kuno ni Rah. Kaya in the first place, may danman kuno ni Rah mga ebidensya. So, kundi nagsasayop, yan na, temporarily, ano, last day, yan na. Ha? Maukuyaan na, ito na impeachment trial, kay by 14, Wednesday, matikang liwat ni Rah itong budget deliberation. Nasirin. Ha? Nga ako ay nagtutuo. Kaya no, itong budget para in 2027, mga kasangka, budget itong 2027, it ginihimo yan ang budget para 2027. Para na yun itong kuan, para na yun itong tirabot ng presidential election. Ha? Oo, kaya kung budget yan na, I mean, ito kung it 2027, masirin ka, para itong 2028, para magamitan diri, kay pira la, mayo itong eleksyon, ha? Mayo itong presidential election. 5 kabulan pala ito, tikang itong 2028. So yan na, kaudgan itong budget, yan na, pangandaman para itong presidential election. Ha? Oo, kaya, you know, ito nga mga project-project, siyempre, para magamit ito itong 2028. Oh, makita nalot kita di dahin mga karsada nga tagduhala kadupa. Itong mga road concreting, labi na din yung mga barangay road. Uy, by the way, damot napakiana, kanay, kuniklik sa asep, provincial road din, pero di pinabulit sa trabaho, itong tulay din yung may gakaw. Gakaw din yung palo, pero na ito katuig, waray nagtatrabaho. Ano't na itabo? Ah, pamati ko di rin upo didahan kuan. Hand flood control, tulay iton. No, di rin upo siguro hand gimpaistap, hand flood control project, mga flood control project. Maihiya na, ginre-reklamo mga kasangkayan ito. Maihiya na ito, mga sobra tuig na ito. No? Waray nagtatrabaho din ang pagtagatulay. Kang kanaybay, provincial road ini. Ay, supos ka ng provincial government siguro inikuan. So, napakiya na lang. Kung kay ano nga waray mangkunot din na nagtatrabaho. At least kung hindi din may dulag nga tulay, ginta, tatrabaho na. So, yan na lang adlaw anay. Iguukoy hiya, pero siguro itpagtikang liwat hini, kay by November liwat, makuan nira. Kinanglan matapos ini by November, kay before break, ma-break hira, diri bugos nga November, pero December, diri luat bugos ito nira. Break, may break lang nira itong part itong December, nga kung din dapat mahuman ini by December. So, ito na sunod hini, kayo man naman ang prosecution ng era presentasyon nga diliwat itong depensa. Itong presentasyon diliwat itong era mga witnesses, itong era mga testigos to counter ang mga akusasyon han prosecutor. Kayo man hini, ada kay magbuburo to sa'y na. Nasiring Hiruben. Di naman kami gawahin eh, kay bagahin may plano pag boycott mga kasangkaya, nasiring yan, posibli ko no di rin na mag-attender. I see, ayun na lang kita, ginihimo pa ni mga sayop. Kung magpadayon, kuno itong pagbaloktot, pagbendalo, hiton mga prosecutor, hiton mga inin na pirang mga senator judges, may kaigkasin niya mga senador, ginakusaran. Ha? Kung padayon ko no, pagbaliko, itbalaod ko no, pipirang mga senator judges. Di na kuno kami ma-attender. Di na kuno kami ma-attender itong inin na, ano kayo ni? Itong impeachment trial. Ayaw ko no kami pagtawag ako no nga minority black. Kay kami kunuin makasaligang batas charing. Uy, nagpakatotoo kay Ruben. Ha? Nagpakatotoo ya. May daniya na social media pag kayo na nasiring ya nga inaamin ko kuno nga inin hiyain nagkakalat. Yan na ka pala pagkakasabot. Imbayaan ka ng ating mabuga. Itim abogado. Ito pa na abogado ngay bagabagay palito. Bita pa, gagaran ka man. Kaman natood. Permanente ka na iigo. Permanente ka nagbabiral. Iton mga kitado ko nito mga kwan dito. Kitado ko nito mga reaksyon dito. Oh, itim

0: Kadi sara itpakandidatuha ka presidente, timbanghod hibasti halagad, bagat family corporation.
1: Napakianan na!
0: Family corporation, ani, tunas kita, hindi ko namot magpresidente. Yan na, sering pa ba ni Inin PBBM, kinanglan itong expose ko ni Inin Trillanes, nga dito nga nabukwat hapag kaya na, dito impeachment trial, nga may dako ng mga ambag or mga ininamot or salapi, nagtitika nga China para nga dahil itong pamilyas ni BP Sara, kumo donasyon or ano paman dito nga mga inin kasusyo, inanglan seryosohong ko rin eh, pati na sering higibo, chuduro. Sekretary itong DND, which is tama, inanglan, makasangkayan. Di ba? Inanglan, ano good ang purpose ito? Kayo na makasangkayan, ini nga malasakit foundation, di ba? Awan ini nga foundation makasangkayan na iton ano kayo ni nga nagdonar iton Chinese embassy in 300,000 million pesos plus nga dahil nga foundation ni Sara. Nga mga board of trustee dida si Sara ngan hilani Cayetano it asawa ni inin Senator Alan Peter Cayetano. Siya daw nga baga mamingaw. Pero kahit lab tikit di laliwat kita ay itong mga Cayetano, mga pro-China. Oh, mga pro-China mga kasangkayan. So, kita kapag kaya na, dati kang mabukwat inihahaton. Ha? Ino Korean in town, mga taga-Coast Guard, maram ka mo, ito nga nakikita nga baga pirang nga mga barko, mga parpangis dahil itong China. Nga dat sulod na iton par or Philippine area of responsibility Pilipinas. Ha? Do mga mobile era pero kung kikitun ko no, bagayin stationary, bagayin di rin nagkakalakat, bagayin may plano ko no pagpundo, pagangkon na gud nira itong lugar. Oh, di ba? Oh, so ini pangandaman ini bita pa. Kaya mo nagsinisiring hayo, di ba nagsiring hayo before? Maram ka mo, ito di dako itong akuan itong China, dako itong akuan itong para itong China. Inin, ano kayo ni? Dako itong kawad ang haira kung totally good, di rin haira. Kaya na, kumbaga, nagpupurabir la ito hira. Nagpupurabir ito. Kaya lang, sige, tabog natin, di nakakapurma, tinuod. O, di nakakapurma, pero itong era pag insister, itira ka mga kunisido, ada nagpapabilin. Ngabangin niyan, sige na't pagpinamutang itong buya, nga ini din niya, kumbaga, di ba? Ada mga research nira, nga inin na kabat na itong Pilipinas. Kaya, you know, nagre-research itira, number one, siguro, kung hain itong bagadamo, itong makukuha kayo, no? Ininrikuhin lana ito di nga guwan, ito di nga lugar. Amo ito number one itira gini-interesan actually. Maram kami itong China. Itong China, it may the history, it may the pinaka, history yung pinaka hilarum nga excavation or pagbuho. Ngan pinakadamo itong pagbuho. Kaya, may tungod manggod siguro at kadamo na itong population itong China. Ha? Nagkukulang na itong kalugaring its resources nira para itong lana. Salit kung hain na lera nagbibinuho, pipinamiling, nag-i-explorehin, pwede nga ma... Diba? Yan na nakikita nira nga itong West Philippine Sea. Ito din ang kadagatan, mga kasangkayan. Rico ito in lana. That's why amot gusto nira nga okuparan bisan kung illegal. Ano di gimbiran nira ng Taiwan? Di rin nakapurma Taiwan. Tinudla. Diba? Gin water cannon nira itong Taiwan. Waray umunan mga kasagayan. Kaya no, di rin la. Actually, itong Pilipinas itira gin gustong pagkuhaan or kuhaon. Diba? Pati itong Vietnam hindi din eh. Kaya lang itong Vietnam di kaya pero nakapurma dito. Likewise itong Taiwan, ako din itong Taiwan, guti lang ito, but you know, di rin nakapurma, kita tin mamag-an din eh, kaya ano, You know, solid man in Taiwan.

0: Sulit manit Vietnam. Hmm? When we sing sulit, kumbaga nagkakaurusay ra. Ha? Itira bugos nga gobyerno, waray nati, pamasing ayaw, diri, pwede as in. Pero din hihaton kita ka. Ha? Aada gobyerno. Mga senador, mismo itong vice presidente, o rin upaman nga magiging ilir, mga elected official, mga pro-China. Salit na sirin itong presidente. Ano ko dito yung kasarabutan? Kay bagin ini mga kasangka naging baligyan at portion hindi da. Ha? Iging baligyan in previous administration. Pinasing Hibongbong Marcos, pasabta ako niyo. Ano ko dito? Kay para ay doon nato. Ano dito yung kasarabutan? Kinasirin nga. Di man ka mo nagsusunod ang ging kasarabutan ng agreement. Ano ito ngayon agreement ng previous ng administration? So, amin ni tak sinisiring mga kasangkayan. Tama yung PBBM. Kinanglan seryosohon ining akusasyon na pagkaya na kayo no 300 million plus di riton kumbaga tantong hatagla donasyon. Diri it pakianat dida anot kabalyo ini mga kasangkayan. Ha? Anay sumat lain ini sabdan lain itong amlak. Itong bangko. Waray pandinhin, waray pa sa buti. Di ba? So kinanglan kandakan ng investigation kayo no kumbaga hulga ini to naton siguridad ditong Pilipinas. Sarit ito naton tinatawag nga national security. Inanglan seryosohon ini mismo hikuan ni gibutsuduro. Inanglan seryosohon ini kay di kita maara may ang gina underground na ngayang kita. Nga dida ko. You know, baka sangkayan, among anit magpresidente, sigurado kita. Ha, sigurado kita nga dida ko, inuotro ko. Oh, magambol it sa ini. Ha, gambol nga nihira paghimuhin structure dida hiton kadagatan naton bisan kon maramhira nga dirira. Di ba? Bilyones iton ira gasto magkasangkayan. Ini pa kaya? What I mean? Kadida ko magkasangkayan nga puhunanan good it kandidatura kung diri ma-impeach or hinuman nga magkandidato itong mga Duterte. Eh, kayo no, bisunan hon. Okay, granting nga diri magkakandidato yung BP Sara. Kung pagkandidato ni Rebasti, amo lagi hapon ito. Pupuhunanan itong China. Sigurada ko. Para ano? Para magun maging presidente. Kayo no, iteleksyon. Amino naton diri. Kwarta man la din hit katagal yun ni. Salapi man la itong nga inanukay ni. Puhunan man la kinanglan din ni. Di ba? So, pero nagtotoo ako. Ha? Nagtotoo ako nga may dalagi hapon pipira nga. Kumbaga sing paman mga makapilipino. Ha? O kumbaga sing paman pagkaunon la ito nira kwarta. Kay, ambot dik maara mga kasangkayan. Kung ano't may tatabuha ito. That's why kinanglan seryoso ni ni. Kay, bagan diri maupay nga bagan pinangingin labutan na kita din hi. Diba? Diri ba maupay ba? Igpig ko na layo pa ni Malay. Ha? May damakan to yung bisita. Madirit sungat to't kusina. Ha diri dapat, di ba? Pahingat to kusina, sigit susun nga lang. Di mat marasat yung sura. Sugar ni luto. Bagan diri maupay. Singkalingkod na lang dito. Diri, kikinanglan, di ba? Mag-i-insister. Makairinit ba? Angin sing pamanakimbat yan. Angin matusok in barbecue stick. So, yan na mga kasangkayan, sirin ko pa man katapusan aning adlaw. Temporarily, kay by October, may wins di matikang luwat itong budget deliberation. Kay kinanglan mahuman ini before mag-end itong tuig 2026 or else. Bangin kita hindi mag-inunok ini. Bangin na pero imposible nga marinak ito na itong budget itong 2026 for 2027. Ada na. So, asab na, waray pa baga nakikita ngayon may mga insertion. Ora-ora man liwat kung magkada pa ka mga insertion. Ngayon, iningani. Ano kayo ni? Ngayon, napakaya na may dalagip ko ng project. Di gat mawawarat project mga kasangkayan ni DPWS. Di, regalit mawawarat project. Ah, nagad ito. Manihimaan nagad man siguro. So, manihimaan nagad man it siguro pag kaw-kaw itong, di ba? Kaya no, mga kasangkayan, maram ka mo tinuodla, it na luluyong kutaada. Kaya bisunan, hindi rito nga tanan. May natpipirala, di da? Hmm? So, kumbaga, siring pamanaw, public knowledge man nga ni doon. Diba? Kita niyo mga estado kinabuhi. Natuno ba itong ira agi? Natuno ba ang ira profession? Ang ira sildo? O bangin nga ni kahit sing pamanaking batean basta tito kunuhi at kulang na lang kunot tayo plug pool. Plug pool na lang kunot kulang kayo. Di kang kunotan ang materials, di kang kunot dito ni PWH. Ah, pati ang pintar, di kang dito, pati kunon mga suga. Ah, di kang kunot di PWH, at kulang na lang kunot plug pool. Bato-bato langit, ha? Kaya bisunan nun si Ringko Puman, out of 10, bangin nga ni Katungala. Diri Katunga nga lima. Bangin nga ni Maydausa, or bangin nga Katungala at Maydasuga dito ang ginawian. You know, ako naluluyan din hingan. Makaluluy ka din, Hidabi. Diba? Adang pipira in taon nga, magsinadiyos la. Adang pipira nga, mag-retising pamanira. Bisan ko namula ko nini, at least nakakabuslong kung kintao di Karsada. Ah, oh, diri ko nun kay baga natamod-tamod nga naglalakad kay waray ko nun hinikuan, waray ko nun bahid, tinuod-lod ito. Ah, di ba? Ah, ito na akong mga naluluyan. Bis lang anin nga pagsirik ka pagsulot ito. Kay ano? Kumbaga ako, proud ako nga ada ko yun nga opisina. Kay ano, una niya tanan, diri ako kurap. Di ba? Kay ano, ikakawod ko yun nga akong uniform. Di ba? Oh, di igin rayop nga tanan, kay dirit nga tanan. May dalat pipira si Ringko, bangin nga ni out of 10 may dausa. Bangin nga ni Katungala. Ha? O, kaya nung makakasiring kita, hahatun na. Nagkakikihaan na. Nagkapipreso na ito, di ba? Alas 5.32, saan ba? Mabalikan.
1: Napakiano nila!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Sawa ka na ba sa sabon mo?
7: Ha?
6: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
7: Ganon?
6: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
7: Talaga?
6: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
7: Subukan mo.
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! ikikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
7: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
8: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryo.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

0: Ora sma che sono caile 5:30 e uzzo, balghita. Adina. Good morning ada para ngadakan Dr. Esther di Pasabuya Bo. Good morning gihapon para ngadakan si Julio or Julio Quincy. Likewise si Boy Beats Azudnim. Good morning and likewise tada ha inin 100.7 ha nga nakatuto kapag kayo na. So may daan ay kita di public service announcement ikang Department of Agriculture. Regional Field Office 8 and Department of Agriculture Regional Office 8. Magdudumarahin na usa nga mahinungdanon nga aktibidad dahil arumhan na agribusiness support for promotion and investment regional exposition Aspire program. Kasumpahin eh, magkakadahin kadiwa ng Pangulo kundiin magbabaligyaan mga farmer exhibitors hinbarato ng prisko ng mga produkto ha umah. Ugmay naghihapon, 20 pesos kada kilo nga bugas, uy siring nga buto nini. Ginaabi-abi ang nataran ng mga mulupyo nga bumisita Aspire Kadiwa Market nga pagbubuhaton Oktubre 13 kutub Oktubre 15 hininga tuig buwas sinematikang Pizza 13 inindoro tayo ang Department of Agriculture Regional Field Office 8. Pinagyan Agribusiness and Marketing Assistant Division AMAD. Palitan barato ng presko nga taron, prutas nga iba pa nga lokal nga mga produkto ha mas barato nga presyo. Lugar, rain ini, Adia Avenue Hotel, Marasbaras, Tacloban City. 20 kilo or 20 pesos kada kilo nga rice supply 50 to 100 bags kada adlaw. So, damo, sistema. First come, first serve basis. Hinan mga qualified beneficiaries and 20 pesos ng rice kada kilo. Siguruduha nga may darahin valid ID o katibayan han imo sektor, asosasyon nga ginre-representaran, mga ginre-representaran. Registered farmers and fisherfolk, tricycle operators and drivers or TUDA, minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizen, person with disabilities PWD. Lastly, the person with disabilities PWD, solo parent, four piece members, kadi kamo magburublig kita pagsuportan aton lokal nga parang umang ang mga resda, tarana kadiwa. So amin ni magasangkayan tikang ini ito namon manager anong inin pasabot pinagi itong Department of Agriculture. So timpakyan na mugip takpakyan na kay when we sing a deep in personnel included din itong mga teachers, tama ba? Kay ano kuno din po ditiba waray kita at mahimo kaya adididi utrunta ha nga inin kuanini ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 magdudumarin usa nga mayong dana aktibidad la Roman Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Expositions Aspire Program. Kasumpahin magkakadahing kadiwa ng Pangulo kundi magbabaligi ang mga farmers exhibitors sin baratong ang presko ng mga produkto ha umah og may daghihapon 20 kilo 20 pesos kada kilo ang bugas. So, ini ba nga mga kwan? Ipakiana din kung iton pinili la ba nga makakapalitit 20 kilo, taadi lang ang mga ginkwan kung hirahin. Oh, it pwede. About kunot mga utanon, pwede ba, kumbaga, pwede ba open ko, no? Bisin o pwede makapalit? Regardless kung ikaw dairy membro o membro or dairy itong tricycle drivers operators or minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizen, person with disabilities, solo parents, four piece members. So kung upod ba din ikono pero kay qualified dahan 20 pesos rice amo terat qualified. So kung waray ka di ka-mention, diri ka upod. Pero ang mga presko nga utanon, ang iba pa nga mga agri-products, warahin din hikuan. Waray qualification. So open ini din hi. So good news, ini mga kasangkayan. Anyway. Sige. Maupay ni, maupay. Buwas nga dahiton pizza 15. Pizza 13 nga dahiton pizza 15. O utrong ko, kay may napakihain ko. Kuan hini, itong lugar, Adi Avenue Hotel, Marasparas, Tacloban City. Anyway, sige. Nga di kita ito naton mga himang raon, istoryaho na pagkaya na magkasangkayan. Ano. Inin, sering ko pa, diri kita maaram kung iniba in paghulga or mind conditioning, hininga in statement ni kay you know waray man ini kontrahaliwat itong minority pero di rin napatawag ng minority kay makasaligang batas ko ni Ray kuno kay pagtawagan nasing Hirubin kay banging kuno di na kami mag-attender ko lang lang pagsiring nga inin igbuboykot namon kung padayon kuno kay ano nga nasiring hiya nga binabaluktot itong batas o itong balaod. Kay with regard sini mga kasangkayan, hindi nga threshold lagi nga supposed to be nasiring 16 out nga 2/3 nga members. Niyan, kay naging question man ini. So, from members, nga danalahang present it 2/3. So, gindalaga rin nga to Supreme Court at kay ang Supreme Court nasiring nga waray kamo nga mga petitioner legal standing diri pa to final actually. Amin itrason kung kaya no hibunggo nga ni Rubin Padilla nagpadangat tirahin petition. Kahira may mga legal standing hira. May mga legal personality hira pag question ini. Diba? So inen amo tiya sinisiring nga binabaluktot ginbabalika agin kukuhan ko na itong balaod. So kung magpadayon ko na ini, di rin na kami maatindir. Ada kay wari matay magpipirit. Di rin man kao makaurulang. Di rin ito kaibanan. Mga kasangkayan. For example, di rin kao magatindir. Di rin man masinga. Di rin madadayon itong kuan. Itong impeachment. Madadayon as in. Madadayon itong. Diba? Ito ba nga daw suga din. You know, mga kasangkayan. Bagan ano ba? Ginho-hostage kita? Or ginko-condition kay... For example, ma-convict la ikaw niyan sa Ara Duterte, masering kay Sos, gimbalikan niyang balaod. Ang question na niyo dito Supreme Court, katungod manit niyo. That's why may nakita Supreme Court. Kaya at itong final dito, so kung ano man ang mga question niyo with regards itong legality, so that ano yung ato Supreme Court? Kahit Supreme Court niyan, amot masering, amo ini, period. Di ba? Katungod manit niyo. Pero kay, you know, mga kasangkayan, sharing ko pa man, basta't naglalarang nalahining at anan, mga kasangkayan, maram ka mo, sharing ko pa man, maram kami si Sarah. Si Sarah nga ni Marcolita, at least si Marcolita nagpakatotoo. Kung kaya ano nga napriso yun, nagpakatotoo hiya. Kaya ano, aniya salin, wari niya ikupod nga doon, aniya mga donor. Pero nagsharing yan, kaya ano, wari na untan to problema. Wala ito problema. Kaya nagkuhan niya niya an iya an deris alin an iya statement as it had been an iya kuhan niya susi. Wala niya i-declare dito niya susi. Di ba kung nakandidato ka, kinahanglan mag-declare ka ito niya mo susi. Pero niya mo donation, pero niya mo gasto. Di ba? Hinon source ani mo mga campaign fund. Di ba? Kinahanglan i-declare niya mo dito. I Marcolita, wala niya dito i-declare ang mga donor ay iya nga mabuting pira ka milyon na pesos. Nagpakatutula, supposed to be warin hadto. Kaya lang, nagpakatutuhi Marcolita, nasiring hiya, na may da mga donor ko, o dik nagsasoy, mamutin 75 million, upod na ito din, kung kaya ano nga, preso yan, hey, may defensor, kaya usan niya donor, di ba? Naiupod hiya, kaya di rin man may liability, nagkarawat, pati manggihapon naghatag, di ba? O kaya tuloy ito, duha itong donor niya, nga, upod niya ka preso, nagpakatutuhi hiya, kaya during ano niya program, nagsiring hiya nga, may da mga donor hakon. Waray kay butang waray may nagdonate hakon hin sugad hin kantidad milyon na pesos. Waray kay butang tun susi kay amon request ang donor ngayo lang like, ngarani kami. Ayaw la kami di ba? In respeto ko nagpakatutoy Marcolita. Kumbaga it nagbiling iton iya ebidensya. Iya mismo itagbiling iti akaso, iya mismo likewise itong ebidensya. Di ba? Now, isara, waray magpakatotoo. Waray magpakatotoo, pero, petrigas lo iti asalin, kaya nung waray magpakatotoo. Kaya waray niigbutang din to. Itong pipira nga iya karikuhan, iti iya asset liabilities and net worth, mas kasangkayan, pinagi ni nga pagtaga, in-impeachment na pagkayan, nagkakabubukwat. Nga damo-damuan hinduro, ito nwaraig butang niya dito tiya salin, nga iya mga asset, nga iya mga propiedad iya, likewise mga cash. Diba? Anong kong punto nga? Kung ni Marcolita, nagpakatotoo, ta, di waray magpakatotoo. Pero, ginkuan niya, kumbaga, iging kanuluhiya, ano tawag ito? Kumbaga, iging pasubuhiya, han iya salin, han iya declaration, han iya salin. Kayo no, mga kasangkayan, iniinya na pala ini. Para ba kung nga, kumbaga, nanhiar, kayo no, may tungkol dito nga pagtaga bank secrecy lagi. Wala yung mag-i-interest actually, labi na kung mga poderoso ka mga tao, you know, nag-presidente good amahini. Kumbaga, diri ka mo nag-i-expect nga maabutit punto nga ito nga mga ininaro kayo, nga mga secrecy, magkakadan exemption, so ganin niya pagkaya na. May dangayin exemption itong mga bank secrecy. Amo ni niya pagkaya naging bubuyag-yag, di rin tira naging expect actually nga masusugan ini. Ano akong punto nga di rin niya na mahitabo ko ni maiha na ini. Kaya lang mga nanhiyara, mabutang punto amo na ini. Sering ko pa man, kahit Ginoo di rin nakaturog. Di ba? O maabot nga maabot it punto nga di magkakaburuksutan na ini pagkaya na. Salit sering ko pa man. Gimparo halipot na itong prosecutor. Kay kumbaga sing paman it publiko atat na actually bisan ako atat na ako ano gud tinga ngadtuan ini bat ako may da ako initial nga kumbaga sing ko paman it baga magigiraog na lang din niya pagkainat butos kay kumbaga akon kalugaringon nga assessment in the first place diri man kita ini makakapang-impluwensya ira di man kita include direto ni ira no tawag iton di ba. So, inen, kumbaga akon, base ito nga mga presentasyon, pero tagi tayong panahon. Kaya may dapat gihapon, may dapat time or panahon, at para itong rebuttal. Pinagalot itong pagpresentar, itong depensa, itong nira mga testigos. Kito naton mga kasangkayan. Kaya, you know, kumbaga singko pa man, it naglalarang nala din hi, kumpiragod it butos, amo nala din hi. Takay, kung amo ini nga sering ni Ruben, nabanging ko no di rin heraw matinder. Ha? Okay, nakikita ta, di rin na naatinder. Endo nga ni magpugto, baga di na naatinder. Taadto na lahibunggo. Now you see, now you don't. Gihapon, bisan nga ni Ruben, baga di na nato nakikita, baga sangkayan, since mag-ibaan threshold niya from all the members to present. Bagandiri na hira, nakikitan dito. Now you see, now you don't na hira. Okay. Ito, makikita nato. Na supposed to be, diri dapat. Kaya don't tell me nga, itong concern niyo with regards to itong threshold. Diri, iti yun din na concern. Kaya kung mag-tutor dito present, wari, paper di hunit may di rin napatawag nga minority. Makasaligang batas ko nira. Aray ko, ikaw, Ruben. Ito yung future president. Dalak na siya, hindi mabutos. Kaya kung bagay kukumpara hira ng chill joke, no, adilak ang chill joke, no, tinuod la. ito ba nga mga tao, amat at sinisiring, literal nga, para ba't mag-apply ka trabaho? Nakasulod kang trabaho, duduha ka mo, taadi qualified yan, taadi nga sa diri qualified, nakasulod ang diri qualified, may tungod kay ano, makusugan niya baker. Taadi nga qualified, waray pagkasulod. Para ito ba? Ha? Taadi nga kwalipikado, waray lugod. Kaya nagkandidato naghihapon ito kasi nador, waray ito pagdaughiya, kaya ano, waray manhan expertise, han iya, credibilidad, aniya capacity, aniya tanan, kumbaga, nakadagan chill joke, no? Irubin Padilla, suko tikitan, bakit natambling ini?
1: daog.
0: Anyway, magasangkayan, ano? Then may program ako, may online program ako, podcast program, alas 9 at alas 10 upde ako niyo. Kaya maram ka, natagan ta rin baga attention ini nga, kumbaga, ini ba nga, ano ka ini? Ini nga drugs ba nga na confiscate dito ha Laos? Pero ito, 500 kilos? Pero ito kakuan nga may da involve nga mga Pilipino. In fact, bisan nga nito nga private plane. Bagahin Pilipino kung itong tag-iyah ini. Ha? Ano ini, warin na dumarha kadagatan, ikka din nalha kalarakan. Kaya ikaw, walo na kuno nga pagbisita. Pagbisita, pagbiyahe. From Laos, tipakan niya Pilipinas. Intended kuno parang niya Manila or Pilipinas. Ito nga Cebu. Ma-observe ka mo yan. Kada muna mo nit nagkakakonfiscate, bulyum-bulyum in Cebu. Ambot ko na-observe ka mo ito. Ha? Pwede man ngayon mag-confiscate, ano, magkapipreso, magkanadakpan, hinwari patay. Anad to, kulang recovery, pero damo patay. Ha? So may nagkagagawas yan na din, hey, magkasangkain. Kinanglan, kandakan gihapon investigation. Although, kumbaga, uncrimen, diri, waray may tabo din niya aton. Dito Laos, kaya dito ito ka-confiscate, dito kabuksot. Oh, dito kabuksot, magkasangkain. Nabangin nga ni ini nga mga picture hin nga mga malita boys ginagamit ni Ramot kun nakita ka mo nga may da in private plane may da mga malita bangin nga ni amo ini ton ginagamit ni nga picture kay pareho minali malita pero syabuan kuan ang declaration ko no mga beep ngayan kay mga syabuan sulod ha oh so ikawalo na kunit nga pagbiyahe nga niya Pilipinas. Ano, warin na dumara or warin na dumarahan magnetic lifter, ikakadin nato nitong kalaragan liwat. May pinapatamaan ka kung warin man nga anit may nagkakukonvict ito. Awa ati taguba. Nga nan usang forwarder. Pero an utok, aw, upod an budigiro, hatong priso. Ha? O, oh, di ba? An caretaker han warehouse, nga kundiin dito kakuhan siya, an, siya lifter. magnetic lifter mga kasangkayan nga warin na sulod nga siya bu maram ka mo kung hino na preso an kuan an caretaker ang budiga Jesus Maria Joseph Ginoo ko nga nang taga custom nga amo nagbuyagyag amo na preso nga nitaguba nga amo laan gimplitihan para pagkarga ah pero mga utok waray nga longsos ay nakita ito stricto yun at custom ada may agreement na nira NBI itong Department of Justice, nga itong Bureau of Customs, delikado na. Ha? Ano man, kanin na itong kalarakan. Kaya anong ira ko na ito? May ginsiring ako.
2: Gets mo?
0: Gets ko. Anyway, mga kasagaya, nada kay, again, ha, nang umbida ako niyan, may da ako program, alas 9 nga da alas 10. Real Talk with Danny Riquez. Upligi hapon ako niyo, ha? Temporal yun natin sa dahan. Hindi nga itong taramdan. Iyo taramdan.
2: Napakanala!
0: Engineer Samla Chica, Engineer Jade Berino. Ini naman, hika vibes Danny Morbus Riquez. Nagpapasalamat tani pa dahil pamati. Maupay na luwat nga aga. Hatun nga tanan.
2: Napakanala!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon niya akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandi size lang kada adlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluan. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
4: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
3: It's Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
5: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
6: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
7: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
8: Oops! Paglilinaw!
6: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
9: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
8: Oops! Paglilinaw!
6: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
10: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
8: Oops! Paglilinaw!
6: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
11: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
8: Oops! Paglilinaw!
6: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
12: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
8: Oops! Paglilinaw!
6: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depende sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
14: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave.
15: October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibes, a sound trip!
16: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
17: Ang lupet!
16: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Kavibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
17: Ang lupet!
18: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
19: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: papa mo, at
1: this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras, alas 6:13.
3: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Maupay nga ka mga kabugtuan, welcome naton pagkauro sa Daramdan na Panindugan. Adlaw yan ang Lunes, pitsa 12, Oktobre 2026. Aga kakauro po kita tubtub ha, alas 7 yan ang aga. Kumusta ka mga tanan, welcome naton pagkauro sa Daramdan na Panindugan. Kinikimusta naton na naton mga Adam Mercado.
3: Panindugan!
2: Kumusta naton mga taga-Sagkahan, taga-Sirin, taga-Quarry, district, mga taga Kanilong, no? Bakuto Drive, no? At nanayo San Jose, Tacloban City. Good morning. Mga ano man niya pagkabuhi, baga pag tinda, pamerkado, pag pangisda, pag pasuhol, pag uma, naiintindihan naton ito. Na aton lawas ito at puhunan, ito aton kusog, nga na iton aton sigasig, no? Danay nawarayan na kita rekreo, no? Na katagay-tagay pagad, pero danay patal na iton aton lawas. Mabuhi lang kita. Salit yung baga nakakatigda ay baga pakakuhida, hinda ko dako, baga nalisigod kita, nga na napahuway. Kaya guol nato na adlaw-adlaw nga panginabuhi nga may dala kita madara nga kwarta nga ipapalit nato rin pagkaon para ta aton pamilya. Amo gud ini. Diri nato na namamatikdan nga na diri nato na titino pero an tinuod kaya kita hinisigi ito na kiwos-kiwos. Kay para higitain mabuhi ha aton adlaw-adlaw nga mga trabahoon, no? And diri kita gumios, diri laliwat nga di kita mabubuhi, diri laliwat maupay halawas. Ita naglilininkod, naghihinigda nala, waray man labag aburubaktas, no? Diri nasisirakan, no? Ininpasirak nga nalikay kita kay mapaso. In actually, gingki kinahanglan inihita naton lawas. Ang mga damo ng mga problema pagkahuman ng pandemic, may da koneksyon nga tuhan waray kasiraki. No? So, ikaw kapag hihirot, hita, ayaw kang paglilikay, hita paso, labi na kung agapan sa'yo, no? Ayaw laliwat baga pagduro, baga pagpinapaso, kundi iniin nakakahatag hina kaupayan halawas. Buwas, dagdag bawas. So, diri papriho maubos, diri papriho mahataas, it kada litro hit krudo. It at binabati buwas, mauminto itong presyo at gasolina. Pero itong diesel, nakatalaan umubos. Pati nga niya daan mga petrolyo, iniin nakatalaan na humitaas kamutun baga last naton nga nasiplatan. So ang tama nga paggasolina kung ikaw in maggasolina itim gagamiton iyan na nga adlaw. Pero ang tama nga pagdiesel kung ikaw in madiesel buwas nga adlaw. So see, para makapurma kita hit pakapabintaha nga makagamit man kita bisnala kung talagunti tagpiso-piso, no? Kung natitiro kini ha mga negosyante, maaday ni dida kinikita itong labi na kung talagunti la ito naton baga lapos-lapos, ita itong pagpinaguol, dapat mag-iiyawat kita ini kay kung baga dadako ini, ba? Amo nagihap, regular ita itong baga hinugot-hugot, ito naton pagpagtakon-takon naton, ito naton mga kagarastusan, Basila tibuay, diri kita madak-an hin expenses. Hiton aton na pagkabuhi, no? Aday ni naton di dako kuha. So, amitot kabutang nga na aminit aton na nga tanang kita ini tatamaan. Susalit iton pag gasolina, mga presyo, nga na pag-uubos, pagmamahal. Dako na ito nga baga balita nga baga dapat ipasabot ha mga tao. Nakakabulig ito, no? Na inaton na baga regular na ininaton kung haing kita nasasagipo, nangangalimot kita kung piranad to ang presyo nga na sus kanugon. 2 pesos ngayon ang diferensya kada litro, 1.50 ba, no? Siyang ba daw na waray ako maka singabot lang yun. So, singabot tayo ni niyo, mga kabugtuan. Good morning, no? May dagan baga binabantayan itong pag-asa nga sering pa man baga diri maupay nga kahimtang naton na panahon. Pero bangin pala itong. Ada pala hiya kategorya nga bangin, no? Diri pa hiya sigurado na bangin la hiya magin bagyo nga masulod na Pilipinas, no? Sayod naman kamong na Oktubre na adi, aros katunga na nga parte Oktubre,

dapat iyo ini ko considerar gihap iton kamalimpyo. May mga iba ini nga darah iton na hayop, no? Nay ada kuno init purgas, no? Nga klasihin sakit. So iton mga kaayaman, paborito nga pag-ukyan hin purgas kay mara sa tagutago di dahiton barahibo. Pagkatapos nakasup-sup ka din ito na panit ni dahil na kinakaon. Kung ininaka din itong tao, no? Nga mga parasite, adakay ini na nakakagdurot in sakit, no? Apart pa it mga tigda ng pagbabago itong panahon, no? Ini nga mga bakterya, mga virus, no? Maghinay kita ini nga na aton na aampingan ito naton lawas kay Danay Diri Magana Ilub Mano Felix Andrade, good morning. Nga na ita aton na kalawasan in tinatamaan gihapon. Labi na kumbaga naglalapos-lapos itong tamang oras ito naton pagkaon, no? Waray iginaato ito naton lawas in tama nga antibodies, mga nutrihina nga dapat naton na igabono nga dito naton kalugaringon kay diri tama ito naton kakaon ay maluya ito naton panagang kontrahin ng mga bakterya at mga virus. Pero waray naman siya dang ikabaraka kay nasingit mga kamag-araman ini nga mga plague o mga sakit, mga kung tipos man initawag or mga daralwa ha, lawas itong tao in, na nauupay ni in mga antibiotic na natatambal ini niri pariho ato na COVID-19 nga bagahin na ang kamag-araman na nagpahibaro ng gandaan nga waray kami ni sa labutan kung ano ining sakit nga na waray kita andam nga tambal sering pat mga taga-Samar waray bulong, no? And diri kita hini makaka atiman hita mga pasyente pero iti ini nga plague, no? Pneumonic danay permi nati kang inin hiranat na kabugtuan, no? Hiranat in abnormality hiton imo lawas. So pagka dida sayo pala tutok na ngadaan, no? Undi rin madarahin mga puro parasitamol ay na ito pag iniha ay bangin na humarayo iton nga na di ka na makalikay nagdadakupanay ini inadakop ito na aton maupay nga panlawas kita liwat inalikay para di kita hidakpan, no? Kung makabalay ito din at kalugaringon bangin kung diin dumangat it mao nga sakit, no? So pinapasabot lang nato ni nga daan, no? May mga balita tikang ha Russia mga danay nadadarangan hi, no? Rollback buwas 1.50 nga to 2 pesos. Hita presyo hiton kada litro hiton diesel. Amo ito ta baga balita yan, no? Nga bangin sana umabot ka din 2 pesos pastilan. Ita inin kada kuon hita iga iiban hiton presyo hiton diesel, no? Sana umabot, no? Buwas gihap or ha hini nga mga adlaw nga maabot bangin today yan ang adlaw pamati kamo kay barato ini, no? Ninin mga istorya nato na mahalit gasolina buwas na barato itong diesel sa tawag ni radagdag bawas ang Department of Agriculture Regional Office 8 magdudumara hinusa nga mahinungdanon nga buruhaton agribusiness support for promotion and investment in regional expositions o kung Aspire program. Ini in aniyo nababatian magkakadairahin kadiwa ng Pangulo kundi in magbabaligya ang mga farmer

0: in exhibitors in barato nga presko ngan presko ang mga produkto ha uma og may dagihapon 20 pesos kada kilo nga bugas. Again, no? 20 pesos kada kilo nga bugas. Iton kadiwa. Gin papasabot. Ana gin papahibaro nga sumingabot it nga tanan nga mga mulupyo para bumisita ha Aspire Kadiwa Market nga pagbubuhaton ha October 13 kutob October 15 hininga tuig. Tigam ni nila kung di nato dapit aniyo Kadiwa Market kadto aniyo, no? Kay dito ka mo makakakita ini nga mga pinamamaligya, no? Mga produkto ha agrikultura. Warin na igbutang ni dihit pasabot kung ha indapit. Pero siguro anad kundi nagkakadahin tinatawag nga Kadiwa, hanuna ada ka mo dida mag inin mamamalit, no? Kay ako baga mag-iparalit akong okra. Ha? Ako nga bagay ning okra, di rin naton ginaasi, pero maupay ko na ini kumahig, no? Maupay ini nga fiber, no? Di rin pagod mahal, aton ini tatak ng mga Pilipino, nabubuhi kan gihap ini ha ibang kanasuran, pero din haton damo ini salit baga kada semana nga ni every other day kun may tanom kan okra sige letot bunga, no? Nga na waray ini pinili nga season masirak mauran na ubos lang ahaw ito nutrihin na itong tuna, so dapat maaram ka labang and then magpaabuno, no? Bisan na organic la dida ng mga nadudunot ng mga, you know, para bumunga. Ini enduro ta iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 pinaagi han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Bida. Waray katapusan ini ng mga acronym, mga kabugtuan. AMAD. Amo na mo da. Kada iya teritoryo may dani acronym, no? And dana nga acronym na himo nga sex, no? Kani baga pagmamata mo pala ni. Abati ong kadayon in acronym. Sex kuno, no? Set of exposition. So dada yung baga na open dahil ito yung baga siyempre itong mga, you know, ayun na lang ito, itong oristorya naman, no? Palit na hanaton mga presko nga utanon, prutas nga iba pa nga mga lokal nga mga produkto ha mas barato nga presyo, no? Adit mga lugar pala, oh. Avenue Hotel Maras-Baras. Nakasingin yung patalastas, ha? Ah, 20 pesos kada kilo nga bugas. May da 50 nga to ha usa ka gatos ka bags kada adlaw, no? Sistema, first come first serve basis. Baga pag-aabot mo pala ni baga pipilagad man, no? Ay baga pag pasigo na dayon. Hinoan mga kwalipikado, no? Mga beneficiaries and 20 pesos kada kilo nga bugas. Sigurado ang dara niyo ang iyo ID nga katibayan han imo sector association nga gin re-representaran, no? Registered farmers and fisherfolk, tricycle operators and drivers o kontuda, minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizen, persons with disabilities, solo parents, four-piece members, kadina kamo. Aga burublig kita pagsuporta hanaton lokal nga paraguma nga na mangirisda. Oh, ngadto na kita ha Kadiwa. again Avenue Hotel. Maras-baras tayo. Siguro ba yung tagang kamong libre nga kwarto, ano? Through our station manager, Hansel Cuevas. Thank you so much. Eta, singabutan ni Neo, no? Baga arigla ra ni Neo dayon, no? And ayun ni pag pinalabaya pa, no? Ngan adi pa ta inin mga balita, no? Dapat masayod kamo nga may da ipinapakilala nga bag-o nga balaw noon it tingog party list, no? Tingog party list na inihi Congressman Jude Asidre in na ka-focus hit education sector, no? House of Representatives approval has second reading, no? Approve na nga niya second reading. Aminit pinakamakuri nga party hit pagpakilala itong balaod, no? Itong second reading. Itong first reading, ngaran lang ito kung ano itong bill, ano significance ito, no? Pagkatapos, ikakanto ito in charge ng committee, no? I-deliberate ha committee, once baga na has-hasan na dito, ha? Na ayan na dito, ikakadi na di ha plenary, no? Dida ha plenary, ipapakilala, kung hino it may dabaga mga, you know, it magbaralaw, dapat na debate kita, no? Hikita napok-pok good, no? Manariwa kita, you know, damo danay nagdurudubli na ng mga balaod, no? Ranay, waray hitarai, waray ka-estudyuhi, adi na naman balaod, danay nagsugat-sugat na atanan, no? So, bangin, kundi rin nakaturog, it, you know, pero once nga lumusot na, second o ikaduha nga pagbasa, no? Meaning, open ini, pag second reading, open ini in debate, no? Imo'y question nun, no? Kung pagkita mo, contrahit constitution, may da balaod nga dati na nga na-exister, nga amulagihap, sinasampakan hini, no? At tapos mga ngaro impundo, no? Madamot gastos sa amulagihap, no? So kung nakakalusot itong balaod, the second reading, labi na kung may da benepisyo itong mga tao, labi na kung constituents din hiaton, no? Nintingog party list, himpupulsan na inibugos ng Pilipinas, pero it concentration ini Eastern Visayas. Dirila First District, no? Eastern Visayas. Ay an inspiration ini nga tingog party list. Hana pagngaranan ng Eastern Visayas nga usahit mga ada poverty line nga mga lugar. Anaton mga karumbay, babalik-balik anto ni Congressman Martin Romaldes. Anat karumbay mga ERMM, no? Hanuna, iyan na barm naman ito, no? Kay Roman. So, anon, di rin na intindihan nga tanan. Di nga nahabaroan. Ito, nahabaroan lang kung naka-intindi kung ano ka-importante. Hanuna, na waray haros kita kadugangan nga surukin kaupayan at kinabuhi. Amoy niyan inspirasyon ang tingog party list. Nga makaamot nga dahiton pagsulbar hiton kapobrehan han mga taga rehiyon 8, no? Nga amoy ni mga taga primero distrito hitlia litingan mga taga Tacloban ayaw kam pangabugho kun iton na ayuda nga hatag hitingog party list abot ngadto Northern Samar, abot ngadto ha Eastern Samar, Habiliran, no? Nga na ayaw ka mo pag hihikalimot, pag suporta haton kay hiniin na nahatag o nakakahatag ng benepisyo. Pananglitan, House Bill Number 11566. Tinatawag ini anot pulos, ini anot pulos. Children's Digital Safety Protection and Wellbeing Act. Nga nagahihingyap pagpakusog hit protection hiton mga kabataan kontra hiton online content exploitation and other risks associated with social media and online gaming platforms. Labi na hi tingog partilist Yeda Marie Romualdez. Iya gud ini advocacy. Ita maupay nga pagserbi hiton mga batanon. Ana it kabataan diri mahapahamak haira pag ginamitin social media, no? Na aprobaran ini hadin Martes, October 6, no? Ha second reading. Nagahihingya pinin pag-establishar hina restriction ha edad hita mga kabataan, no? Nga na accountability mechanism para itong tinatawag nga digital platforms, no? While pinapakusog itong role hit parents. Nga ini yung pagpasag dito mga kabataan, iyong mga anak, ay di ka din ipagkaon, ano? Ito atun baga na aral at baga binabantay ito, at anak, bahin makakaon, hindi ri malimpyo nga pagkaon. Angin maka kau diretsyon ta nga istorya ba angin makakaon may kagaw, no? Mahugaw, no? Pero iton igin susulod ha alimpatakan nga dat hunahuna iton kabataan inda ko gyap nga papel iton kag anak nga dapat hiya magbabantay kun anot itinutubong hit mga bata nga diri pasadang iton pang pangidaron nga dahiton ira mga hunahuna, no? Ama, mamati ko, amoy ni mga namumusil na, kay adlaw-adlaw, ada na lahing games, nga. Ada na lang pusil, kaya no, waray man mabantayan kag anak. No? Nga na, anaton gobyerno, waray liwat limit. Wala si pataka sila ito nida, kundi na. So, igin re-regulate ini mga kabugtuan. Yes, imo ito freedom, may nakakatungod bagkadang cellphone, yan yung mga imo anak yan na, baga na may nakangani ikakaakos, kung na kag-anak ka nga baga may dagod gugma nga deton imo mga anak, may kaluoy kung di man gugma, no? Nakakaluoy ka tim anak nga hiya na lang talon ito na diri nakakapotin cellphone. Pinat mga nanay, ha? Ngan nga usahay nagagamitan gyap inihintira baga pag-aram kung baga uupayon na paggamit. Pero paggamit ini dan ay amo tagahatag liwating karatan kay kung anot igin na aabono nga dat iya panunahuna iya baga pakahuna itong atultul ini kay kulang paman ita pag-develop itong iya utok itong part it iya utok it iya brain itong maturity nga na understanding, no? Kaya kung ano tiya na, di man hiyag isasaway nga ni. Di man hiyag isasaway nga, huy, maraot ito. Bis nalang pagsuga dito ba? Diri ito maupay, no? Diri kay kastigo dahil. Di mo sisingan hiya, kay war ito ni ibang amasir nga. Sisingan, iday, idoy. No? Diri ito maupay, no? Diri pasadang iti panunaw na bis nga ni. Mga hamtong na pangidaron, di kaya pag nakaka, you know, so, ining nagdudugang hin responsibilidad mga kaganak, pati ang gobyerno, mga agency at gobyerno, nga protektaran. It children online, no? Inin panggamit hini mga kabugtuan. Aton yung mga dirin at iniha, aton generation na mga una pa man kita, ang umabot ini, hinahina ini nga pumasok 1990s, 2000, 21st century, dakay ini in nabunok na gud, no, ha aton katilingban nga na diri nat ini sangkay all the time nga mga gadgets, no, surok yap naton ini problema kaya dapat bantayan ini hin regulasyon nga i-implementar hit mga kag-anak nga nitong mga ahinsya nga hintutungdan, no? Para ano? Para kaupayan. Hindi na itong mga pinanihimo nga mga balaod, mga kabugtuan, na presumado ito, presum, nga nagahatag inihaato nini kakaupay. Mangimugitan ba balaod na himong karataan? Nakayudyura ito niyo nga mga magbaralaod. Magbangin ito mga binding dalo. Under House Bill, adi man o, pamati na good. Under House Bill 11566, and digital platforms would be prohibited from allowing children below 13 years old. 12 anyos, tipaubos, ayan ay kami. 13 anyos, tipaigbaw, adakay. May dapat din ang mga patakaran kung paano paggamit. Oh. Children age 13 to 18 to below 18, no? Children age 13 to below. So di, makuri pag-intindi, no? Pero sugaron tayo ni. Mga kabataan niya nag-iidad 13 at 17 years old nga may access sa digital platforms in isa subject hirahin parental consent, no? Ma... Awa, saritanay, kan mama ngan papa, no? Pagbantay kami ni, kag-anak, mamay da responsibilidad. Bangin ikaw't maaristo. Waray ka magtumanan mandaran balaod haim, no? This include restrictions on harmful or prohibited content, advertisements, recommendations, communications, and interactions, live streaming, endless scrolling, no? Scrolling ang sigilat, duso-duso, sigit niyo. Waray na nahimo bugos ng adlaw, no? Pati himister, nadanay baga natabangan na himisis, kay imbis nga hiyat hahapyo ron, ang ginhinapyon, cellphone na lang. No? Pakita dito, baga may iba na nga baga, where na yo? No? Eh, baga diri, no? Baga nagiginhinong dan ini. Tawara eh. Ako, bagwak nga karigo. Cellphone na lang. Ako di ka na yung mga kabataan, no? Ito tinatawag nga endless scrolling, no? Ita pag dinoso, nga pagkinita, tipa ubos, no? Kung ano't mga maagi dirain mo, no? Ini nga proposed measure, balaod nun, in magre-require gihapin digital platforms to establish effective privacy, preserving AIDS assurance systems, including re-verification of users' ages at least twice a year. No? Merely requiring users to declare, no? Makurit paghimot sa kanini nga balaod, no? Inanglan na makonsulta kan mga expert, no? Na bago ka baga mag-draft in immobile, i-introduce mo. Makuha ka na yung mga kamag-araman hini, no? Pagkatapos pagkita mo nga baga marigon na, no? Talaga na ayos na. May dakadida staff nga talaga na kasasarigan mo, amo na niyan iti mo pagduso nga ipakilala. Kay bangin na sakto la ito nga baga hasun at magpokrag ito dahil niya balaw mo. Kay diri asya, no? Siring paman na itong protection itong kabataan online must go beyond parental supervision and include stronger accountability from companies. So, ito, an House Bill. Pinakilala tingog party list, no? Ha? And maha-implementar ini Department of Information and Communications Technology, DICT, no? Ha? Ada ini dida it implementing agency ini. No? Yata ini, no? May yun nga weekend, may da San Jose National High School nga pagbubuhaton nga weekend run, no? Nga na San Jose National High School, kapag puro negative ito na ito na nababatihan ng istorya, so gina na inin buhat ni Marty Romualdez. Inin kayan himan ini hatakluban konsehal Marty Romualdez, no, anak ni congressman na tama la ini mga bataan undida man senior high school para baga mabungkag ita diri maupay nga hinumduman ang natabon era eskwelahan na mawarat mga stress na ni pakilala kita di dan sports, no, San Jose National High School ay tinatawag nga weekend run, no, dadlagan. Dadag ang magkapag-uol kadali, no? At iba baga na hubya ito kay gih, kakapoy ni Balhas. Pero maupay ito ay mlawas, budoy, no? Maupay halawas. Imbis nga puro nala gadget, ito na imo gintitinulpokon, no? Duro dalagani kay kinahanglan ng physical activity. May istorya kita ng impeachment, politika, tapos na daw ita panel of prosecution. Pagkatapos, baga, di mga yun, no? Nanlimbag na ito. Nganya na nga daw, ita tikang hiton bail hearing ni Congressman, former Speaker Martin Romualdez. No? Ha? Nga pagbubuhato na Sandigan Bayan, no? Niya na pagbalik natin. Alas 6:47.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix, ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:50 na. Pagpadayon na natin na mga balita. Yan ang adlaw. Ambot kong mapresentar na it in defense hit impeachment kay igin pasabot na iginyakan ang mga taga public prosecutor na diri na hiramakan tuha article 3 and bribery. And bribery is one of the grounds and impeachment, no? Ada constitution. Bribery pagsuhol. Sinusuhulan mo. No? Baga di rin natin rabaga maabot nga ito. No? So, baga safe na kita kayo. Katunga-tunga na dit bulan ito na Oktubre. Yung na umabot kita ini ito Nobyembre. No? Di din mahuhuman. No? Kahit ang target ini, hita Senado o sa mag-Desembre, di rin nira papaabuton niya ito next year, 2027. No? Kakarayag sa inyo nito, rarapidohon pag presentar itong mga nabibilin pang mga ebidensya, kay babatunon man ato itong dipinsa. No? This time, baliktad. No? Itong mga abogado at impeachment, hiralot mapresentar itira testigos, ng mga daradara ng mga dokumento at testigos. Pagkatapos, it ma-cross-examine naman it mga taga-prosecution. No? Mga taga-prosecutor. Dami na nga nasing pagkaiyong itong impeachment sa liday nit mga abogado. No? Baba, kita ko naman din eh kung bapano. No? Kay, on, sharing pa man, mag-rest na nga ni it panel ng prosecutor. Aray para mag-rest. No? Pero nagpasabot na nga daan niya din na hiramakan to Article 3. Di rin nahirap mapresentarin ebidensya kay ira na babayaan, i-abandonar ang bribery nga accusation. So, ini kay Oktobre 12, na tikaharani na nga ito, you know, bugos na lang ang Nobyembre, na mo pat holiday, dapahi Andres Bonifacio hawa. May dapat duduha All Saints Day, ng All Souls Day, no? Aminit mga kaulang o pamati ko adlaw-adlawon ini nga patalit mga senador gun ini na it mga senador gun ini ta patal kay bagan amo ini nga dapat kumbaga himahimo ma-resyu gan man, no? Dapat pareho kan si Rafin Cuevas. Dapat suka dito kay para di rin mapiraw, no? Para ini mata nga mata, no? Di yung pagkauman ito, ambot kung ada rules, kung may rebuttal ba ito, may sorry battle ini. Ini siya waray kumita tira rules, may dapat suka dito. Pamati ko waray na. Isusubmiter na ini pa nga tot mga huwis para desisyonan na ini. No? Anot era verdict ini, no? May sala ba o waray, no? Tatanggalon ba? Ha, serbisyo. Ak makuri na lakot magyakan ito. Hindi diriton pwede nga hikita mag-una-una. No? Ay kita pag husgar kay may da naka-assign nga judge, no? Sa mulit akon, pagbalita lahayo, kunanot masunod. Kay, ito nga pagpasamuak, nga di rin na kami makad, ito, you know, babayaan na ito nira. So, tungod yung babayaan, ma, matatapos na tumtum ngayon Article 3. No? Ha? Aw, ambot yun, nagkaburbalik na naman. Wari kinakaptan yung kopya. Wari ito nira, you know, pa online, ha? Ambot kung... inibain na warila natun mahikit eh, no? Itong mga articles of impeachment, no? Nga na sugad man, na mga taga-dipinsa, era na yan na itong mangunguna pagpresentar itong ebidensya. Pero hulato natun anay nga mag-rest, itawag itong formal nga pagsiring tapos na kami. May dapat tinatawag itong mga legal term ha trial nga we rest our case, no? May tinatawag, no? Pero karuyaksyon nyo na itong tapos na kami, no? Din ni, tum-tum din ni, tapos na kami, no? Karuyaksyon nyo. Then, kaluyo naman, no? Presenter dahil na buti notera siya hanya testigo, sabot kung ha, iniramatik ang ito nira pagpresentar, pero kung ang pagkasunod-sunod, ang pagbabasara ng prosecutor, ato hira ha, grave threats matikang. Ha? Ani, kung grave threats ito, eh, kita naman niyo no, Amando Ligutan, no? Attorney Ligutan, no? Ha? Ola Basadi naging superstar ha Eastern Visayas. Ngan habugos nga nasod, no? Kay hiyat in charge itong grave threat yan private prosecutor kung ada magtikang, no, natural ikaw nakaka inin nakakaintindihan mga ebidensya at mga tinatawag nira nga mga facts nga basar dira, so maaram ka kung na haini mo ito dira, no, lalaping kahon, no? Laping ka man itong termino ito, no. Ano mga masunod niya iba, no? You know. In the meantime, mga kabugtuan, formal na good nga igin announce ang Senado. And pag balhin, pwede kang tawagon niya paglimbag, ni Senator Mark Villar, former DPWH Secretary, tikang han minority, mabalhin na balik niya ha majority, no? So that would mean he Camille Villar, no, in bangin na magpabilin ha minority, no? Para baga tagantagan hirahin nabibilin pa, no, you know, ini nga mga politiko prangkahay nga mga istorya, binugasay nga istorya, no, na diri ninira kinahanglan nga ni in mga katungdanan ha gobyerno. Kay kumbaga ha empire nira, may danan nira mga business empire. Nakapira na i-announce on Forbes magazine nga usag girerekohi nga Pilipino hi Manny Manuel Villar, mga tatay ni Senator Camille and hi Mark Villar, no? Oh, it mga negosyante nga ni nadiri ko sila pagsulod ang gobyerno. Ay diri nira naruyagan it norms ngan culture ha gobyerno. Kung may naman nira nagugustuhan, itira nagugustuhan kwarta, no? No? Kaya usa it pinakaimportante nga iranging kakadto, it protection it iran negosyo, no? Amo ito tingin kakadto it mga businessmen nga nasulod pa politika, no? Kaya pag kakandidato pala it mga politiko nga mga unob, no, hingpit nga politiko, hingpit liwat nga suporta it mga negosyante. Kundi pagod madara nga up to suporta pa, suporta la, no, makandidato na good para makasulod good nyan to. Kung para maprotektaran la ito ni mo negosyo, no, amo ito at numero uno. Anong gamit yan na ito ni mo pag sinulod kamu ka senador, kung pagkanto niya pasinado, ma di rin maapiktuhan ito yung negosyo, kaya di giniimbestigar na, bangin pa ka magkapipreso. Tama ba ito? So, sa rin pamanira, na di-defeat an imo purpose ha pagsulod na politika. Therefore, no, mamuhay-puhay na. No? Kaya dapat kumadikan na ito na inin diri ma-offend nga ba? Di ka na hita majority. No? So may dana yan na sigurado nga 14, no? Pira ba? No? Ha? Kung umuli ni Lorin Ligarda, pagkatapos, no? Kumanhi ha Pilipinas ngan mag-attend it here. Di da ko adto naghihapit to majority. Ano pa kasi ring natiton? Nagiginawas ng mga balita, Facebook, social media. Isa na mga newspaper, may dadida pa, no? iya mga nga ni spokesman na, no? Hidina Antonio Lavinia, no? Matadong nga tao, no? And its advocacy is on environment, no? On indigenous people's rights, human rights. Usagitahan na mga student ni Dean Antonio Lavinia, no? Attending as a professor in almost College of Laws in National Capital Region upod nga diha Cagayan de Oro Xavier University, no? Danay online nala, no? Maitungo dita iya lawas iya edad, no? Nga sharing niya yet na represent nga abogado na pagkilala man niya iya law firm, no? Nga iya representasyon nga bangin pag-uli ni Senator Loren Legarda adin ha majority. Usa na lang niya buto si Doy. Angin ada na ni Kinsey nga puwaki, no? May da pa ko, no? Kaya gin-announce ini ni Senator Rafi Tulfo. We expect more, no? So, maraman ako nga itong ako niniba. Kumbaga ako. I-target ko din ni 16, diri 14. Okay? Pero kon minamanage mo, let me manage, no? Iti mo inin target ito, 16, para waray isyo, waray question, no? Mamaya, noronian, bangin convictado yung Senado, pag question na Supreme Court, matuwad pa, no? Ito na direction ini, ha? Kung may adaman na director ito, waray gadada. 16, ita target ito nga botos, no? Pero kung lumiskad, no? May daka marigon nga basaranan. Nga it 14, insufficiente na. No? The Senate being the sole judge of all impeachment cases. Lakip na ito't poder pagkita kung may ada mga di nag-aatender at apresyohan na nagtitinago, no? Di kaya nung apipirito natin mag-decisize. So, pero ito in worst scenario, kung that is the word that we can describe, no? Pero target ko din eh, decisize. Kaya pag-announce ni Senator Rafi Tulfo, mayroon pang sasama sa majority. Ito, makita ko dito na loyalty ba ni Senator Rafi Tulfo, no? Presenting administration. Eh, dito man niya kumandidato, no? Rare it mga politiko na na-valuehin loyalty nga na inin nadasig hin utang nga kaburuton, no? Politika unta wa ito mga utang nga buot ikaduhal ay ito, no? But if you are a good man, makuri ito haimo kasing-kasing, no? Makuri ito haimo surok-surok sikmora, you cannot do that. At amin ito observer rin nato, no? So itong tinutumbok ito 16 pagyapo. Diri 14, no? Kapag makuha 16, hindi nga baga di na pinapaabot niya to't bribery, baga nagdududa akong sharing pampaborito nga pakiana ni former House Speaker Jose de Venecia at that time. Do we have the number? Ito pagka mag-preside ni Joe de Venecia, no? Di rin ka maruyag iti yamatangan na wong, pero you will be able to appreciate what is a statesman, no? Diri maintindihan it iba, no? Diri binabaton, no? The chair has a question. Do we have the number? Ay kung na waray pa number ni ay kita ito pagkinadto kay kikinaragla kita ng oras, no? Hindi maihama, dalagan da yun, it majority floor leader, Mr. Speaker. Yeah, pa parliamentary procedure, no? Mr. President, no, Mr. Chairman. We confirm that we have the number. Maabot ka pa ba to na bribery if you already have the number? Maabot ka ba? Di ka na maabot ha bribery, no? Kay anyway, gano naman eh. Hindi ni ano pagyana itong hino nakadarahan simpatiyahan tao. That is the ultimate judgment, no? Ha, inin impeachment. Dik maaram kon hino. Waray ang itong ebidensya, no? Ambot it is WS, Pulse Asia, Okta Research, ano pa nga mga... Hira ito nit mag-research, no? Ano ang verdict han mga tao, no? Well, nag susugyot-sugyot yung mga alternative, mga hinot o hindi mga presidente, no? Kakulop pala, trending ha Facebook, no? Trending hinduro ha Facebook, kakulop. Mga aga nga dan udto nga dan ligas. He Senator Trillanes, ambot la ko na inin nag-hire na inin mga content creator, mga vloggers. No. Ginuundong pagka-presidente. Ay appreciate ni right baka bagin makabayan, no? Ni Senator Trillanes. Sunod-sunod kakulop, no? Inkikita naton, no? Ira, you know, kun isog kun kunot iyo kay amaman to hilig niyo't isog. Nin? Hindi kunot isog nga legal, no? Ha? Amo ito't ira, no? Commitment ko no paghigugma it nasod. Sundalo ko rin, ginhubog ko din ni Philippine Military Academy. Amo ito't mga argue nila, no? Adida, integrity, loyalty, no? Ginhubog, Philippine Military Science. No? Diba, amo ito't kurso? Kukuhaon mo pag kumato ka, PMA? It is a science, but it is in the military way, no? Kaya ni mo kasing-kasing, ani mo huna-huna, ino, pagmahal habayan, sigurado tapwa din ni China. Amo ito ta ato nito dida, no? Nakikita mo ba ito? No? Diba, baliwari ha ato nito, you know? It pagmahal, it ato na bandera, ito na ato nasod, no? May decision, may award, permanent court of arbitration, no? Di kita na makanaugop, ano? Aton paghigugma, ito na aton nasod, no? Yan ang adlaw, matikang it presentation it evidence itong special or mga prosecutor sa Sandigan Bayan. Third Division, ito na igin sa salawad, igin file. Ang petition for bail han mga abogado ni baga naghihapon ni Congressman Martin Romualdez. Importante in Indoro, mga kabugtuan. No? So din he, sering pa man ikakalibrate o titimbangon it ebidensya kung makusog ba. Kay ini tinatawag ini nga bail is not a matter of right. No? Diri automatic na napapiansahan. It nature it kaso itong plunder. No? But ha constitution may the exception nga bisan kun diri napapyansahan as a matter of right itong akusasyon, if the evidence of guilt is not strong, kun diri madigon itong ebidensya, pagawas kainin pakapyansa, mga kabugtuan, constitutional right ini it akusado, no? It general rule nga tanan nga tao may katungod magpyansa under the constitution. It exception la in kung makusog hinduro it ebidensya nga it basaranan proof beyond reasonable doubt. Pero kung diri maabot ngadto, waray choice it hukmanan. Kundi tugutan payagan na makapagpiansa itong akusado. Even if it kaso in diri automatic na napapiansahan. No, amin ita siyahan ng adlaw, yan ang adlaw, it petition for bail ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez, no? And ni Congressman Martin Romualdez may tungod itong iya sakit, no? tinugutan gan man han buutan nga pag-intindi han husgado. Adi rin nala personal nga kumadto ha okay man online. Actually, wari naman pagkaiba. Ito, unless gusto mo pa magpa-autograph. No? Di na nala ha virtual appearance. So, samtang hinihiring ini, pinapangaro ni Miton ha korte. Pinapa-approvaran mo ito, itong diri pag-appear in person. Ito ni mapag-appear, online ka na ma-appear, nangangaro ka itong approval itong korte. Diri itong automatic. So, may naman mga doktor nga nagsiring at kasing-kasing in pareho. No? Dito ha private hospital ng ha PGH. Nagko-confirmar hira. Medyo may tama it kasing-kasing no? Ni Congressman Martin Romaldez. Initinikangan pala yan ang adlaw. Diri pa kita magawa sabot itong resulta yan ang adlaw dayon kay anigintalaan ining mga adlaw para petition for bill hearing tinikangan niya na October 12 tubtubhan November 12 nga pagkahuman ito isusubmiter ito for resolution kung naaprobaran ba o kung diri hangyo nga makagawas hina presyuhan i Congressman Martin Romaldez no amitot update nato nito na iya mga constituents dini ha inin first district kita lalawigan itong late no karoyag daton mag good morning kanching na baro good morning Attorney Nick Ismali kay Boy Bits Asudnim, good morning Attorney Nick Ismali, Lola Litay, happy morning, happy Monday. Hey Art Birdan, maupay nga aga. Mana Esther, na-greet, nagkikita pa. Dino Daza, good morning, Attorney Nick Ismali. Thank you so much, Mano Felix Andrade. And hi pa nga mga nabamati nga din natin maabot. Ito natin, greetings, maupay nga takna, ayaw nga tanan. Taga-Tacloban, ilabi na ang aton primary target audience Eastern Visayas. Opay nga aga yung atanan, no? Ang aton mga iging kaupo dyan aga, Isam La Chica, no? Kaupod kan Aljess Villafuerte o sugadman hi Jade Berino. Inihi Nick Ismali. Opay nga tak na yung atanan, ha? Start your week. Hin maupay nga pagtikang adlawan Lunes. Tama nga salamat sa inyo pamati. Maupay nga tak na hayo nga tanan. Good morning.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mahitungod kaya tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad tungtong alas 4, e medya itong kulup. Iga ko po niyo yung Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad hang Tacloban.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
9: Oh no!
8: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit

0: nga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 nganhini nga estasyon.
1: This is FM Radio. FM

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew, ew!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:47.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
8: Mula sa facial services to look younger,
9: pagpapuputi ng skin,
8: kilikili,
9: and singit-singit
8: with diode and their whitening lasers.
9: At ang inyong Slimming Goals
8: with our 12D high-fluent RF treatments.
9: The newest Exilis treatment.
7: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
9: pwede ka ding magpa-lashes,
7: nails,
9: and hair services
7: para sa mas fresh at confident na ikaw.
9: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
7: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
9: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
7: Deserve mo yan.
9: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
7: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.